0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 13 minutes after 8 o'clock. That's The Fate of Ophelia. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog Bigati Salasa. Swak sa bulsa. Last hour na ating program, sweethearts. Kamusta naman? Meron pa bang mga nakahiga dyan? Marami pa, no? Wala na mapasok yung mga bata, mga estudyante, mga elementary students. Parang wellness break nila. At anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga nagluluto na ng kanilang mga albusal. Ngayon pa lamang nagluluto. Siyempre, kamumulat lang. Alas 9, masarap patulog. Di ba wala namang dahilan para gumising at tumayo na maaga. So, you know, alas 9, dito pa lamang bumubuelo ng pagluluto ng pamahaw. Pero magkape muna, ha? Hawa ka na ang mainit at masarap na tasa ng kape habang nagluluto, kape-kape. Diba? Good morning na good morning. Yung mga wala mabalang bumangon dyan pero gising na. Hala, sige. Enjoy nyo lamang yung moment. Teka muna, wala ka bang trabaho? Yun ang masakit na paalala, no? Teka muna, may reminder ako. Wala ka bang trabaho ngayong araw na ito? O hindi lang ngayong araw na ito. Medyo dugi-dugay na kang walang trabaho. May malapit na ang Pasko. Bumangon ng maaga. Naghanap na ng trabaho. Kawawa naman yung mga inaanak natin, di ba? Magandang morning po sa inyo. Siyempre pa, ako pa rin to. Giving you the sweeps until 9 o'clock. At siyempre pa, Jason Steele po ha, ang inyong kapiling hanggang 9 in the morning. Teka muna, pakinggan nyo muna. Nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim ng remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre. Sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawnshop, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM o 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. I'll be, busting for a short break here. Magbabalik natin. We get something from San Kislola at marami pang iba. Uy, Sir Earl Agustin will be joining the sweep up ahead. Kaya naman, sweetheart, may butag. Panayin lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. For up space for you with Gabby Shando. That's what was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Maganda. Mamaya, traffic update natin. Abangan natin lahat, ha? Sa lahat ng mga lalabas ng bahay, yung mga tag dito, papasok na ako saan man kayo pupunta. Abangan natin yan para alam natin kung saan tayo dadaan ng mga kalsada. Ate Maribel, sabi niya, Ahes, magandang umaga. Salamat sa always sa paghahatid ninyo ng balita. Okay, magandang umaga po. Si Valley Green, magandang morning. Thank you so much sa inyo mga lobo. O yun, o, thank you. Para daw kay George yung mga lobong pula. Always sa background, ang Hard FM sa kanilang bahay. Si Fern. Fern at saka si Faith ng NMMC, magandang umaga. Maraming salamat, ha. Mga tropa natin to. Eto, good morning din. Habang ang taga-Cronin, kamamanaan, Cagayan de Oro, naminaw ka roon. Ang Bismanos family, good morning. Thank you so much, ha. Ang kina Lorna Bismanos, shout out kina Amy Balomadras, Lilia Yongao, Sususko, Elvira Lingas, Veli Abato, and ganitang Kabardo, at sa lahat ng wala mamention, I love you all. Arabella, magandang umaga. At sa lahat ng mga Oro United Swimming Team, you know, good morning. Thank you so much for listening. Shout out sa Jevan Auto Parts. Nakikinig sa atin dyan. Ganun din ng Totski Car Wash Kibawe. May buntag, nagang salamat sa pagpaminaw. Magandang umaga. Shout out sa Pitogo at Guide Family. Maraming salamat po sa inyo, pakikinig, mga taga-barangay kamamanan din ito. Aba! Sabi nakikinig ka. O sa may barangay kamamanan. You know, how are you, Jason? Si Ma'am Christina Maramag Bukidnon, thank you so much. 32 minutes after 8 o'clock. Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Noel Kumpati Arangon ng Heart Taxi. Noel, magandang umaga.
2: Hello, umaga.
0: Manawala ng signal, ha? Hello? Para nawala ng signal. Sininok, eh. Hello? Nandiyan ka ba ba? mahina yung signal. At anyway, sige, nagkakaroon ng problema yung linya ng komunikasyon ng ating HPG.
2: Hello? Tama na po.
0: Ayun, okay na, okay na. Napuputol? Oh. Anyway, sige, mamaya tawagan ka ulit namin pabalik, ha? Para malaman namin. Anyway, balikan natin siya mamaya-maya ng konti lamang. 8:33 on the clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Mga sweethearts, marami lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: Hard 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.
5: Yo no quiero agua, yo quiero tequila.

0: 92.7 Thunder FM kagayan de oras city 93.7 Thunder FM kagayon. We got the 8:44 at the clock. Times are brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa lahat ng mga taxi drivers sa may limkat kayo, magandang kumaga sa inyong lahat. Mahigit 60 drivers po kami, kaya bibo kayo. Talaga ba? Magandang kumaga ha, kina HBG Noel dyan sa may limkat kayo. 60 driver daw, naka Hard FM yan. Good morning! Maraming salamat sa inyong pakikinig, Dihang Dapita. Ito na nga, bugas at groceries na. Paminaw, pipilitan natin ang lugar at dropbox kung saan tayo pupunod. Ruleta, select. Huwag nyo kayo limutan ang aming address ha. Nasa may FICO admin building po kami, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops, kamamanan. Puno tayo sa dropbox ng kamamanan. Ito, ara, isa lang. Yan. Ang address, Centro Kamamanan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula sa may Sentro Kamamanan, Marisa Doroin. Marisa Doroin, congratulations sa kadaog kang bugas at groceries. Ha? Isama mo na itong first winner natin kanina, si Aljun Lipanta. Aljun Lipanta ng NHA Kauswagan, congratulations. Nakadaog sa kang bugas at groceries. Ganon din sa ating isa pang winner. Itong si Michael Jude Sabido ng MNR Taxi. Michael Jude Sabido ng MNR Taxi. Riza Baroro ng Zone 5 Bonbon. Riza! Nakadaog ka ha, Riza Baroro. At si Fe Pepito ng Manggahan Balulang. Fe Pepito ng Manggahan Balulang. At ganon din si Jeanette Pimentel ng Pamenta Boulevard, Carmen. Jeanette Pimentel ng Pamenta Boulevard, Carmen. At Leonita Zambrano ng Barangay 17. Yan po yung mga nanalo ng bigas at ng groceries. ID lang ha. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. Another break muna tayo saglit ha. Pagbabalik natin, we get something from Mackie at marami pang iba. Kuli mga minuto, final stretch ang ating program. Kaya naman, sweethearts, kapit lang. Padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 93.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. It's your love amazes me. Some from Westlife. Sa lahat ng mga sweethearts natin dyan, napakilig na naman tayo ng pinasaglit doon, diba? Pinaabtik na kilig. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nakatutok sa atin. Shoutout na natin mga taga SMK Ukay. Thank you so much for listening. Mga taga Conquer Public Market, magandang umaga po sa inyo. Hey, good morning! Mga taga Marlong RM Station, kamusta po kayo lahat dyan? Thank you so much. Sa may taas naman yan, sa may Novo Department Store, good morning sa lahat ng mga sweethearts natin. Ay buntang namaho na muli ha. Thank you so much ha. Mga taga Kevin Enterprises, binabati ko rin ang isang magandang umaga. Maraming salamat po kasi naman talagang malakas ang kanilang monitor, malakas ang kanilang radyo dyan. On that note, ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat at seeing you guys again later this afternoon para po sa aking rebound. Of course, I got my rebound at around 3 o'clock hanggang alas 5 ng hapon. At tabayan na po natin ang susunod na programa. Yan po si George at saka si Dr. Hart para po sa ating mga paboritong mga love songs. Ay! Wag niyo akong kakalimutang i-follow. Sabi ko sana, Wag niyo akong kakalimutang i-follow sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Hart FM. Tingnan natin, ha? That's Jason Space Hart FM. Ay, follow niyo na. No. Of course, my name is Jason Steele. Naniniwala sa kasabihang, alam niyo bang nakakasakit din ang salitang kumusta? Lalo na kung ang taong nangangamusta ay yung dating taong nagsasabi sa iyo ng mahal kita.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Ba't kaya siya mangangamusta? Mga sweethearts, panayon lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ilalabas ng Senado ngayong Linggo ang kanilang desisyon kung ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre taong 2026. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kailangan ng magkaroon ng desisyon bago matapos ang Linggo dahil nakatakda sa katapusan ng buwan ang filing ng kandidatura. Kasabay nito, pinag-aaralan din ang panukalang gawing 5 taon mula 4 na taon ang termino ng barangay at SK official. Sinabi ni Gatchalian na makakatipid ang gobyerno kung ipagpapaliban ang halalan dahil maiiwasan ang gastos para sa isang election cycle. Nasa 8 bilyong piso na umano ang nagastos ng COMELEC mula sa 19 bilyon pesos na budget nito para sa BSKE. Nakatakda ang BSKE sa Nobyembre 2 pero may mga grupo tulad ng NAMFRIL at PPCRV na nananawagang ituloy ang halalan ayon sa kasalukuyang schedule. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Extra Fizz!
1: Uy! Naibago nga Pepsi! Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig na kaon!
2: Excellent health! Excellent life! EXL Maka Buhay Boss!
3: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro. At saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Kanta sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 9:31 now. I got something from Dan Hill for you coming after this break. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
9: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 946. Huwag kang bibitaw. If there's this kind of feeling for you to let go of some things in life, you know, let time come through to you and pray over it. Kailangan ko na ba itong i-let go talaga?
1: Agot na.
0: 9:47 and hanggang alas 11 yung pinag-uusapan natin, ha? Ay, we're talking about eto, Dr. Hart, we were talking about breakup reason kasi. Ay,
2: ayaw breakup
0: rin. Eh kasi madalas natin naririnig, Dr. Hart, sa mga, you know, mga couples na naghiwalay, yung reason na na-fall out of love. Pero good morning muna sa'yo. Mayong buntag.
3: Good morning din sa'yo. And to all our sweethearts out there. Yeah. Good morning. Eto na agad din. Break up ka agad yung pinag-uusapan.
0: Oy, na-fall out of love daw. Pwede ba yun?
3: May reasons kasi yan eh. Correct, bakit ka humantong sa na-fall out of love ka? Yes. Hindi naman kasi ako naniniwala na bigla na lang na-fall out of love yan.
0: Yes, diba? Na ganun-ganun lang.
3: Oo, na bigla-bigla na, ay, hindi ko na siya love. Ay, wala na akong nadarama para sa kanya. Parang notch.
0: It's a notch. It's a no.
3: Diba? Talagang may alam ko may underlying reason na mabigat na reason kung bakit nawala yan. Hindi naman basta-basta nawawala yung pagmamahal eh. Diba?
0: Totoo.
3: Pero kung paulit-ulit kang nasaktan o sinasaktan ng iyong minamahal, na patuloy mo naman binibigyan ng iyong pagmamahal na hindi naman binabalik sa iyo ang binibigay mo ng pagmamahal.
0: Correct.
3: Then you have the reason
0: to let go.
3: Tinanggal natin ang reaction ng mga sweethearts natin.
0: Yes. Ito muna, mula kay 5166. Sabi niya, yes, I truly believe that a person can fall out of love.
3: Mm-hmm.
0: Sometimes love does not disappear all at once. It slowly fades beneath the weight of countless sacrifices, disappointments, and unspoken pain. After years of choosing my partner, understanding him. Sa una, kung mag-cheat siya, maghilak-hilak ko. But time come nga, nagloko siya otro, but nagkatawar ako, and that hurts him a lot. Then lately lang, gibyaan na ginako siya. I fell out of love tungod sa iyahara po at binuhatan.
3: Ah, diba? Yung nga sabi ko, hindi naman bigla-biglang nawawala yung ano eh.
0: Correct.
3: Minsan, muantos pagyunta, diba?
0: Diba? Kasi
3: hindi lang minsan natin kalimitan, diba? Kasi we're trying to save the relationship kasi nasasayangan tayo at napapagod tayo na magsimula uli. Diba?
0: Correct.
3: Parang ganun. That's reality. Ito naman, ang haba ng mga sagot nila. Grabe mga hugot ninyo, ha?
0: Correct.
3: Wala naman kay 3612, sabi niya, yes, I believe people can fall out of love. I've learned that love can be real and genuine, and yet feelings can still change over time. Sometimes, it's not because the love was fake, but because people grow, get hurt, become distant, or simply become different versions of themselves. Nako, ito totoo yan. But personally, I don't think I fell out of love. Always tells the whole story. Sometimes you don't completely stop loving someone. You just stop choosing the relationship. And for me, sabi niya, those are two different things.
0: Grabe sila ngayon.
3: Oo, grabe hugot nyo, ha?
0: Eh kasi naman, kalimitan nangyayari. Yung rason natin, tao lang ako.
3: Mm-hmm.
0: Nagsasawa. Minsan, ako din may mga kinoconsider na mga bagay. Kaya nangyayari na, na-fall out of love. At ang madalas ng linyahan nga, kanina, shinare ko na, yung parang, it's not you, it's me.
3: Ay, ganon. Hindi ba excuse na lang yung mga ganyan?
0: Kaya nga, di ba? Yung parang sinusugarcoat na lang para hindi na isipin ng kabilang party na, you know, may something. Pero yun pala.
3: Si Sarah Jane, nakikinig sila dyan sa may mga pangantukan bukid noon. Hi po sa inyo lahat. Good morning. Sabi niya magbabago po talaga pag may bago.
1: Akala ko'y...
3: sana ka naman.
1: Papa, pero hindi.
3: Overt yung mga ano ninyo, ha?
0: Yun nga.
3: Yung mga reactions ninyo.
0: Ako, mamaya, mas lumalalim na yung mga thoughts din nila, Dr. Carl.
3: Oo nga,
0: oh, napansin ko lang, no, as the days goes by, yung mga sweethearts natin, talagang lumalalim din ang kanilang mga sinishare.
3: Aha. Uh-huh. Ikaw ba nasubukan mo na ma-fall out of love ka?
0: Ang pag-fall out of love para sa akin kasi, it's a matter of choice.
3: Aha. Uh-huh.
0: So, if you wanna stay...
3: Ay, nasubukan mo?
0: Oo naman.
3: Ah, talaga?
0: Kasi...
3: Mga ilang beses yun?
0: Mga... Hindi na maihap sa kamot.
3: Uy!
0: Hindi naman.
3: Sabihin, marami na silang
0: hindi
3: dumaan.
0: Naman, hindi naman. Alam mo yung parang ano kasi, Dr. Hart, yung nasa sitwasyon ka, mahal mo naman talaga yung tao. Andun na tayo.
3: Ako I so agree, ha? Sinabi ng texter natin, 3612. Sabi niya, it's not because the love was fake. Walang fake na
0: wala,
3: love.
0: Walang fake
3: totoo
0: na love.
3: Totoo yan, dahil nararamdaman natin yan.
0: Oo, narealize ko lang kasi.
3: Pero merong love na nalulusaw.
0: Correct, nafifade. Oh. Walang kumukupas pero nagfifade.
3: Ah, diba? Kasi naman din, yun nga sabi ko, may underlying reason yan kung bakit nawawala at nagfifade yung love.
0: Oo, kumukupas.
3: Diba? Eto sabi niya na... nagbago, 'di ba? Hindi na siya different version na yung,
0: yes.
3: 'Di ba?
0: Hindi na siya consistent unlike before.
3: Yun. Consistency.
0: Yun. Hindi nawala 'yun eh.
3: Uh-huh.
0: Kaya nga sabi ko nga yung pag-fall out of love, I'm not speaking for everyone, pero it's a choice. Eh.
3: Bisita natin dito, napapaisip ng malalim, mga ganun, no.
0: Mag-share 'yan.
3: Sige, keep your messages coming, ha. Ating question of the heart na pinag-uusapan natin ngayon sa napakainit na Martes. Naniniwala ka ba sa breakup reason na na-fall out of love ang isang tao? Tingin mo, yung kaya yung rason lang?
0: Mm-hmm. Oh, yun na.
3: Do text us through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, meron tayong Facebook post dyan, ha. You can go ahead and comment or message us through Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
3: 9:53 is our time. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
4: Heart 92.7. Ang sarap.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 10:16. Well, we are not running out of love. We are actually overflowing with love this morning. Dahil sa mga love songs at pinag-uusapan natin sa ating question of the heart, kasama kami ni Dr. Heart hanggang alas 11.
1: Yeah.
0: Punong-puno.
1: Punong-puno yung ating inbox.
0: Ay, oo naman.
1: Kaya na punong-puno ng pagmamahal.
0: Correct.
1: Isa-isahin muna natin. Mula kay 5460, sabi niya, good morning Dr. Heart and Ma'am George. Lahat ng bagay ay may hangganan tulad ng panahon na ano yan? Dumidilim ba?
0: Parang ganun.
1: Lalo na ang pag-ibig, kung hindi mo ito inalagaan ng mabuti, ay maglaho din ito. Tulad ng mga bulaklak sa hardin, kapag hindi mo binuhusan ng tubig, ay matutuyo rin. From Altans ng Kugman.
0: Dapat diligan.
1: Oo nga. Inaasal yung sinasabi natin, yung relationship, nino-nurture yan, inaalagaan.
0: Correct.
1: Diba? Kasi kung pababayaan mo yan, naku, parehas kayo.
0: Lalakayan. At saka ano, it's a team effort. Mm-hmm. Diba nga, ano ba yung process of, photosynthesis? Ito na lang for...

0: Correct.
1: Diba?
0: Correct, correct, correct, correct. It's a team effort.
1: Yun. Mula naman kay 6951, sabi niya, hi Ma'am George and Doc Hart, good morning. Lahat ng, yun. Okay. Always naka-Heart FM daw talaga sila. Shout out sa kanya mga tauhan. Diyan po sa my Nance Rice Trading and Fast Food ng Perimeter 178 Building, Maramag, Bukidnon. Ay, talaga. Hi kay Noemi Magbanua and also to Ashley Grace Lofranco Realista. Most specially sa kanyang hubby na si Master Surgeon Tony Realista ng Maramag, Bukidnon.
0: Lagi
1: na to, diba?
0: Oo, si Ma'am Nenen yan.
1: Oo, Nenen.
0: Hi, good morning, good morning. 1061 naman, sabi niya, morning my heart FM, morning the heart and sweetie George. Oo, naniniwala ako. Minsan, hindi dahil may mali, kundi dahil nagbago na ang puso at daan. At hindi natugma ang inyong mundo. Hindi nababawasan ang halaga ng nakaraan, sadyang nagwakas lang ang kabanata. Ikaw,
1: talaga?
0: Frankido ko si Frankido. Ang taka.
1: Gusto ko yung hashtag mo.
0: Oh.
1: Ayoko lang basahin.
0: Ayoko lang basahin. Diba totoo naman? Minsan talaga,
1: nag-iba. Kakalin, yung pagka-hospital niya.
0: Ay, hindi.
1: Sa hashtag niya.
0: Hindi yan.
1: Na-hospital? No.
0: Hindi kasi minsan, diba, nagbabago yung priorities ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ito yung priority mo. Sa susunod, iba. Tapos hindi kayo nagatugma.
1: Ayun na nga sinasabi natin, George, kanina pa. Consistency.
0: Consistency.
1: Diba?
0: Oo. Alam mo kasi may nalala kong pelikula, Dr. Hart.
1: Ano yun?
0: That talks about that.
1: Baka yung... hindi pa ako napapanganak niyan. Anong pelikula yan?
0: Ito talaga, nung nag-opening talaga, I really watch it. Kasi fan ako ng ano eh, ni Popoy at ni Basha. So nung nag... Mm-hmm. One more chance, nung nagka-a second chance, talagang pinanood ko. And ito yung nangyari. Nag-iba
1: parang series ba yun?
0: Parang siyang, hindi naman siya series, pero that was somehow sumpay dun sa story ni Bea at ni John Lloyd dun sa One More Chance na si Popoy at si Basha, ano ba nangyari sa kanila during their marriage? And ayun na nga, nag-iba yung priorities ng dalawa, yung isa, iba yung sinakripisyo. Hindi nakita nung isa, kaya naging masama yung isa sa mata ng isa. Ganun yun.
1: Tapos
0: eh.
1: Ano nangyari doon, ha?
0: Kinuwento ko na.
1: Ano?
0: Basta, kung may time kayo, you can watch it. Kasi parang it talks about that. Oh, it talks about...
1: Ano nangyari sa kanilang dalawa?
0: Eh kasi nga, Dr. Hart, alam mo, after the movie, na-realize ko...
1: Nagkaroon ba ng another
0: chance? Oo, nagkaroon. Pero, na-realize ko... Na-realize ko na kahit ano pa yung prioridad mo sa life, you still have to touch base with your partner talaga.
1: Oo naman.
0: Huwag niyong kalilimutan yan. Alam naman natin na we have our individual goals and plans in life na gusto nating abutin. Pero huwag niyong kalilimutan na nandyan yung partner niyo for them to support you all throughout.
1: You have to consider him or her always.
0: Yes. Kasi yung tagumpay mo, hindi mo lang tagumpay yan. Tagumpay mo yan kasi may sumuporta sa'yo at isa siya doon.
1: Ayun.
0: Na nagsikretisyo.
1: 1745 M&R Taxi, nakikinig talaga. Maraming salamat. Shout out kay Michael Jude Sabido, ha? Ng Makabalan, Cagayan de Oro. Ano to? Altadoa. Solid na talaga sila, ha? Maraming salamat for listening. Ingat kayo sa inyong pagmamaneho, ha? Naway maka-boundary agad para makauwi na agad sa bahay. Diba?
0: Ay, totoo.
1: Yan yung mga... Yung mga pagpaningkamot ng ating mga taxi drivers. Diba?
0: Sabi nga nila...
1: Hindi lang taxi drivers, pati na rin yung mga bus drivers, natin. Diba? Mga city buses natin, talaga naka-Heart FM lagi yan sila.
0: Maraming salamat. Totoy Abarquez and Totong Flores, mga gwapong trabahante ng Barros Hardware. Hello sa inyo, ha? Mula dyan sa Anupulan, Claveria, Misamis Oriental. Naka-tune in me palagi sa Heart FM. So good pag open, taman mag-close. Hi, 1368. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Ayun. Speaking of taxi drivers, batiin ko na rin, Ipotada Taxi Drivers, ha?
0: Uy, may buntag. Shout out.
1: May Bloomingdale sa Ipunan. Ayan. Always talaga yan sila. Lalo na si pinaka-pogi dyan, si Joseph Ranara.
0: Ay, totoo yan.
1: Ay, kinaimong kay Bagon, Dondon, Abednilo, Rammer, kay Boging Teban, kay Chong, at saka kay

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. If we just hold on, that song was brought to us by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fizz. 10:33, still with me and Dr. Hart. Hanggang alas 11 tayo. Music from the heart ngayong Tuesday. Napapaisip ka, no? Hold on pa ba ako? Let go na. Hindi madali yung dalawang bagay na yan. Pakakala nyo. Hindi madali yan. Kaya it takes courage. It takes, you know, a lot of decision making. A lot of considerations for you to see before you go ahead and do the decision. Diba? Nako. Yung question of the heart naman talaga natin. Well, we are bound to really give, you know, somehow situations that will affect yung mga breakup, mga ganun. Because we are talking about the reason. Ikaw ba? Mutuo ba ka? Na nafo-fall out of love talaga yung isang tao? Sabi ko nga kanina kay Dr. Hart, it's a choice. It's a choice to stay in a relationship. It's a choice to choose the person every single day. Now, if you choose to fall out of love and think of letting go, alam ko maraming mga dahilan yan. Pero hindi ako naniniwala na talagang totally na fall out of love. Andyan pa rin yan. May love pa rin yan. Kaya lang, mas pinipili mo lang to because there are situation na alam naman natin na talagang may mga bagay na kailangang i-let go din. Hindi lang para sa'yo, kundi rin para rin sa kanya, di ba? It's not a selfish move if you see the benefit, no? If you see the benefit. Now, si 6896 naman, sabi niya, good morning, Dr. Hart and George. Greet ko lang Mars Laundry sa Maylaya Carmen, ang Salusod family, kay Richard, kay Ma'am Ann, kay Crizal May, kay Crucia May. Nagang salamat. Thank you sa inyong pakikinig. Maraming salamat. And I wanna see if we have, ayun, may message tayo from Jinjin Flores. Ayun, sa ating Facebook page. No, nakikinig sila sa may Zone 5 Bonbon. Thank you. And I wanna see here yung Facebook post natin. Ayan, may message tayo. We got a comment from Ate Marifel Nikito Ahes. Sabi niya, yes po. I've been through a lot of those trials since I got married. Nagiwalay talaga kami for many months. Nakaka-fall out of love talaga, especially pag wala ng time sa'yo. Ano kasi, Sweetie George and Doc Hart, mas priority kasi niya, barkada niya dati. Kaya uminit kami, umexit kami ng anak ko. Sabi ko, dyan ka na sa barkada mo at umuwi ako sa amin sa parents ko. Lumipas ang araw, bumalik siya to ask forgiveness. Sabi ko, bibigyan ko siya ng chance basta i-prove niya na deserving ang second chance na ibibigay ko dahil once lang ako magbibigay. Pag pinatawad kita, make sure kami na ng anak ko ang priority mo. Hindi ko naman siya pinagbawalan sa barkada niya, pero alam mo, yung halos araw-araw na lang. Pag uwi sa trabaho, barkada agad. Alam mo yung excited ka na umuwi siya, pero wale, na-disappointed ka na. Mura gisuhan ko, sweetie, dahil iniisip ko, importante lang ako pag may kailangan siya. Kaya sabi ko, dapat mong mamili kami ng anak niya over sa iyang barkada. Sa awa naman ng Diyos, sweetie and Dr. Hart, bumait naman na talagang ipinakita niya na nagbago siya. Kaya salamat sa Diyos at nag-work na ulit ang relationship namin. Ay, yun lang. Thank you for sharing your story, Ate Marifel. But it's just, you know, a testimony talaga where kapag pinili mo yung pag-ibig, kapag pinili mo ang pamilya mo, everything will go well. No? I mean, wala namang masama if you spend time with your friends. That's normal. Ang hindi maganda, I mean, sa perspective ko, is you gugulin mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo. Nakakalimot ka na may pamilya ka na. Diba? May priorities ka na sa buhay. It's okay to have fun. There's nothing wrong with that. You deserve that. We deserve that. Make sure na mamanage mo lang siya ng tama. Diba? Oh, sige. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pwede rin ha sa 0961-8924-927. That's our other text line. At sa ating Facebook page for your take sa ating question of the heart and shoutout. Oh, sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 10:36. We'll be back. More of your favorite love songs dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Red.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Pagdilat ng mata, ika'y hindi lang alaala.
1: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:49, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Good morning sa mga kakagising lang.
2: Kakagising lang talaga. Uy, tanghali na.
1: Oh, gani, naod ko.
2: Ayun. Tingnan natin yung mga reaction dun sa ating Facebook post. No? Yeah. Mula kay Girly Lim, sabi niya, yes, falling out of love is a very real, common reason for, ano yan, for breakups. It usually happens slowly, not suddenly. Feelings fade, connection weakens, or you grow apart as people change over time. Doesn't mean that love wasn't true before or that anyone is bad. Sometimes feeling just shift and you can't force them to stay the same. Ay, nako.
1: Hindi mo talaga mapipilit, Dr. Heart, yung tao. At lalo na hindi mo you cannot really lie to your feelings.
2: Yeah.
1: Kapag talagang hindi na pinipintig ng puso mo, wala ka ng option kundi, di ba, to consider
2: something. That's it. Parang
1: that's
2: ganun.
1: It, pansin.
2: Pero di ba, sinasabi nga natin kanina, George, hindi naman nangyayari overnight yan eh. Bigla ka na lang mawawalan ng, ma-fall out of love ka dun sa partner mo, di ba? Hindi nangyayari ng overnight. Maraming dahilan. Maraming reasons behind kung bakit nakakaganon.
1: Kaya
2: kung bakit kaya nahantong sa dating tayo.
1: Ay.
2: Wag naman sana.
1: So, kaya per se, totoo yung na-fall out of love.
2: Mm-hmm.
1: Totoo talaga yan. Lalo na, di ba, kapag naiisip natin na parang nagiging rutinary na lang yung relationship din eh.
2: Mm-hmm.
1: Eh, but, okay, there's no...
2: Nawala na yung spark.
1: Wala na yung spark.
2: So, maaaring yung intimacy nyo sa isa't isa ay nagbago, di ba?
1: Correct.
2: Maaaring yung dati nyo nakagawian na yung communication ninyo between the two of you, nagbago, di ba?
1: Nagbago.
2: Gusto ko sana pag-usapan dyan kung paano maibalik.
1: Ayun din.
2: Di ba?
1: Paano
2: natin maisalba? Kasi yun yung gusto natin eh. Ayun naman talaga natin na humantong tayo sa dating tayo. Sabi ni TJ Monterrey. Di ba?
1: Eh kasi alam mo, lagi nilang sinasabi kapag gano'n na nangyayari, balikan nyo yung mga bagay na nagpaligaya sa inyo or naging dahilan kung bakit kayo na natili sa inyong relasyon before. Para uminit daw.
2: Things that made you smile before.
1: Yes, kayong dalawa. The little things, actually.
2: Yun. May nakikinig sila ngayon, ha? Sabay to. They're listening daw right now. Sabi na, ouch, the song made me cry at this moment. Bakit naman?
1: May iyak ang baby.
2: Okay naman, iyak-iyak yan, oy.
1: Ah, si ano to? Kung hindi po ko nagkakamali yung mga taga...
2: Naka-GT daw.
1: Hall of Justice.
2: Ay, ganun.
1: Oo, si Ma'am France.
2: Ay, hi po. Hi sa inyo.
1: Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Thank you for keeping us in the background. Yung mga taga-promise land din, Dr. Heart, nakikinig sa atin.
2: Nakikinig sa atin. Mga taga-bala ng upol din.
1: Ay, oo.
2: Ay, naku, lakas-lakas natin dyan. Alright, eto na. Alam ko lalabas na siya eh. Eto, hindi kayo iiyak dito dahil alam ko ito yung pinakakaabangan ninyo. The Price is Rise overload na. Ayan, eto na. Sana ba yun? Bakit ayaw mo, ha? Eto na. Alright, isang winner ang mananalo ng grocery at ganun din ng bigas. Siyempre, the Price is Rise nga eh. Paikot tayong ruleta, George, sa mga gagaling yung winner natin. Yan ha. Pag natawag yung pangalan ninyo, dali na kaagad dito sa station dahil meron lamang kayong 14 days to claim your prize or else mafu-forfeit. Sayang naman. Alright, saan ba tumigil, George?
1: Barangay Makabalan tayo, Dr. Har.
2: Barangay Makabalan. Okay, ito na. Sige, bunot ka na.
1: Ang aking nabunot, ang kanyang address ay Bara Makabalan.
2: Mm-hmm.
1: Oh, congratulations, Charlita Bagacedo.
2: Charlita Bagacedo ng Bara Makabalan. Bara, Barangay Makabalan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: 10:54, magbabalik pa kami ni George Final Set sa ating programang Music from the Heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
10: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
9: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
10: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
11: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
9: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
12: We got you!
9: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
13: The price is rise. Overload!
9: The price is rise. Overload.
14: Overload? Tama.
9: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload.
14: Overload.
9: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
15: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
16: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Doing ko.
1: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukid Noy. Jack Tabudlo. Paano? Paano nga ba yung sinasabi ko kanina? Paano nga ba maibalik yung nararamdaman mong pagmamahal dun sa partner mo na unti-unting nababawasan at nawawala? Diba? Ayan. Siguro mas maganda magsimula tayo dun sa communication. Effective communication with your partner. Diba?
2: Yung parang, alam mo yung tipong communication na walang takot ninyong sasabihin ko ano yung nasa puso ninyo. Yung parang, nasa magaan. Magaan na conversation.
1: If you wanted to do the talking, then kailangan marunong ka ding makinig
2: doon
1: sa partner mo. Yun ang pinaka-importante. Hindi pwedeng magsalita ka nalang magsalita. Makinig ka rin sa kanya.
2: Sabi nga nila, Dr. Hart, eto, naalala ko lang, iba yung pinakikinggan, iba yung nakikinig sa pinakinggan. Diba? Ako, I was heard. Or, I was understood.
1: Yun!
2: Dalawang, akala mo, ano, pero may
1: yun ang pinakamabigat na naiintindihan kita.
2: Yun!
1: Diba? Pero alam mo, minsan kasi, pag ano, pag mga ganyan, pag nag-uusap tayo dun sa partner natin, ay kailangan din may focus tayo. Di ba? Hindi yung, alam mo, ito,
2: kalamitan nangyayari
1: to. Nagsasalita yung partner mo, marami nang binabagit, seryosong-seryoso na, ikaw, ito, hawak na hawak sa cellphone mo.
2: Cellphone.
1: Di ba? Bato-bato sa langit, ha?
2: Madami ang magagalit. reality naman kasi.
1: Oo naman, kaya ako sinasabi yan kasi reality yan
2: Kaya yung iba, Dr. Hart, talagang pumupunta sa ibang lugar, kunwari pupunta sila sa malinawon na lugar para makapag-focus sa pag-uusap at you know, just enjoy the nature over coffee, pwede din sa kahit nasa labas ng kayo ng bahay, magkapilang kayo.
1: Yun ang tinatawag natin dyan. Spending quality time with your partner. Okay. Diba? Okay. Eh, paano kayo nagsuspend ng quality time? Eh, parehas kayo may hawak na cellphone. Diba?
2: Parehas nga kayong present, pero mga absent-minded naman.
1: Correct. Diba? Focus din kayo sa isa't isa. Katulad ng pag-focus na ginagawa ninyo na kayo lang dalawa.
2: Focus.
1: Wala akong ano ha. Wala akong sinasabi. Ikaw talaga, Georgie. May nasa isip mo ha.
2: Ay, malayo pa pala yung DMs.
1: At syempre, para maibalik natin yung ating pagmamahal dun sa partner natin, maglaan tayo ng oras na makasama sila. Di ba? Alam mo, kahit sobrang busy natin, alam mo, nakapaglalaan tayo ng time. Talagang gusto mo.
2: Yes,
1: diba,
2: yes. Meron. Sabi nga nila, di ba, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, hanapan at hanapan mo talaga ng panahon. Lahat ng bagay.
1: And then we must learn to appreciate and acknowledge ng mga ginagawa ng partner natin sa atin.
2: Correct.
1: Dahan-dahan, may babalik natin yun. Yung ating sinasabi na dating pagmamahal natin sa kanya. Di ba? At ito pa yung pinaka-importante. Yung bang matuto tayo magpatawad dun sa mga nangyari na before.
2: Yes.
1: Di ba? Yung kumbaga hindi na natin binabalik-balik kung ano yung mga nangyari noon.
2: Nakaraan.
1: Pagpapatawad ng lubusan. Ito.
2: Pero alam mo, hindi ko alam ha. Hindi naman tayo ay nagmamalinis or something. Pero
1: ganun daw kayo mga babae. Binabalik-balik lagi.
2: kasi naman, inuulit ninyo yung mga pagkakamali din. Kaya nare-remind kami, huy, ganito yung ginawa mo.
1: Minsan hindi. Medyo malapit nga lang dun sa mga ginawa dati. Biglang medyo na.
2: At nagpaliwanag.
1: Diba? Yung mga tipong ganun. Ay, nako. At syempre, wag natin kakalimutan, ibalik natin yung affection natin.
2: Ayun.
1: Na? Yung intimacy sa ating partner. Wag natin kakalimutan yan. Mag-wrap up diba? Na ba tayo? Ikaw, George, ano bang mga...
2: O kasi sa patungkol naman sa pa-fall out of love, sabi ko nga kanina, it's a choice. So, choose always love.
1: Ayun. Si Dexter 000. Ang galing naman ng number nito.
2: Apat na zero. Alam mo kung sino yan?
1: Sino yan?
2: Si Demsoy.
1: Ay, ganun! Galing naman.
2: Hello, Damsoy.
1: Hanap naman ako ng number na ganyan, Soy.
2: Oh. Ganda, no?
1: Oo.
2: Quadruple zero.
1: Oo, apat na zero. Galing. Alright, so wala na, nabasa na natin lahat, no? Walang magtatampo.
2: Meron pa tayo. Sabi ni Lindel Oreta Isin sa ating Facebook page, shout out sa kanyang partner na si Michael Yemet na nagbiyahe ngayon. MCDT Taxi, amping-amping ha. Dagang salamat. From Tablon.
1: Wala naman kay Marifel De Quito Ahel. Sabi niya, yes po, totoo yan. Importante talaga communication at understanding. Dapat makinig sa isa't isa.
2: Correct. Yan! Hindi lang dapat ikaw, dapat, you know, ikaw din, makinig ka din.
1: Ayaw sugata, o yun.
2: Ay, yes. Kung isa, ito talaga natutunan ko ha, kung isa kalayo, dapat ikaw ang magiging yelo.
1: Ay.
2: Or tubig. Ikaw ang tubig. Ikaw ang tubig sa kalayo.
1: Tsaka piliin ang saktong oras. Ito yung pinaka-importante ha. Piliin ang saktong oras kung kailan kayo mag-usap na partner mo.
2: Yes, yes.
1: Huwag yung tipong gutom kayo, pagod kayo, di ba? Huwag na natin muna sabihin na galit kayo sa isa. Yung gutom at saka pagod, ay nako talaga, matitrigger ng galit yan. Mga tipong galing sa trabaho, galing sa opisina, yes, di ba? Hindi pa nakapagluto. So, muna. Kumain muna kayo. Pagkatapos ng kain, yun na yung paghimagas ninyo.
2: At saka yung ano, kapag busy times. Saka yung working hours. Kapag alam nyo, nagtatrabaho yung mga partner.
1: Ay, ayun.
2: Huwag nyo talagang ano, kung pwede, hintayin nyo makauwi, makakain, maka-shower, tsaka kayong mag-usap.
1: Ay, iba na mangyari, son. Alam ko na ano sunod, son.
2: At least, di ba?
1: Konting pag-uusap na lang ang kailangan, son.
2: Sinabi mo pa. Kaya ganun dapat.
1: Well, magpapaalam na po kami. Maraming salamat ha, for spending your time with us for the past 2 hours ng ating programang Music from the Heart. Napakasarap ng mga love songs. Alam ko na natatouch kayo sa love songs palang daan. Plus, yung pinag-uusapan natin na question of the heart.
2: Sana may natutunan dahil kami ay maraming natutunan sa inyo.
1: Yeah, dami ko natutunan ngayon. Si George, babalik mamaya.
2: Yes, mamaya.
1: Hanggang gabi.
2: Hanggang gabi tayo. Totoo. Dear Heart, alauna hanggang alas 3. At Heartlines po tayo, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. So, watch out for that.
1: Yung Heartlines, ha, paalala ko lang sa mga nakikinig ngayong umaga, pwede kayong mag-shoutout mamayang gabi.
2: Yes.
1: Yan po yung Heartlines natin. 7 o'clock hanggang alas 9 po ng gabi. Open po yung line ng Heart FM para sa inyong live na mga shoutouts. Ha? Siyempre, may instant request pa yan. Ano yung mga gusto nyo marinig ng mga kanta? Ha?
2: Ipi-play natin yan.
1: Agad. Well, magpapaalam na po kami. Again, maraming salamat. Kayo na bahala. Sana maayos ang dapat maayos at huwag humantong sa ayaw natin na hiwalayan.
2: Correct. Yun.
1: Papaalam na po kami. Bye for now.
2: Maraming salamat.
1: Ayan. Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages at ganun din mga...
2: Sa
1: messenger at ganun din sa ating text line. Maraming salamat. Ingat po kayo lagi. This has been your Dr. Heart.
2: And George.
1: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. You take good care of yourselves always. Ingat lagi. And always remember... We heart you!

0: Heart FM time. It is now 12:03. Heart FM News Update.
1: Nagain ang petisyon ng Cagayan de Oro Federation of Taxi Drivers and Operators Association o CAFITADA para ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi sa Cagayan de Oro City. Kinwestiyon ng grupo ang operasyon ng mga nasabing taxi at iginit na wala pa umano itong Certificate of Public Convenience o CPC. Ayon kay CAFITADA President Bernie Hamaca, provisional authority lamang umano ang hawak ng mga sasakyan ng Green GSM Taxi. Nilinaw ni Jamaca na pinayagan lamang ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga sasakyan na magsagawa ng dry run gamit ang mobile application. Dahil dito, hiniling ng CAFITADA sa kinauukulang ahensya na aksyonan ang kanilang petisyon at ipatigil ang operasyon ng Green GSM Taxi habang wala pa umanong CPC. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, nahibalubo mo nga naay mas barato nga paagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton? Una, kung naamoy paryente gikan abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job ug makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta verified GCash user. Likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim og remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: This is Heart 92.7.
3: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
4: Sa patuloy na pagbahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa una man oy? Unsa una man oy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you.
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload. The price is rice. Overload.
4: Overload. Tama.
1: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
4: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
1: The price is rice. Overload.
4: Marami ang mananalo, araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
9: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
10: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
11: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
12: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Heart FM lang, wala na ilain pa.
11: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
12: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM,
3: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
15: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Labihan na baka kabisi sa imong pang adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabuhat sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 1:30 ang ating oras. Grabe, guilty ba? Guilty ba dahil nag-e-enjoy? Guilty ko, George, kasi nakaka-relate ako sa mga love songs mo. And yeah. Yeah, let me be with you while you're feeling guilty out there, because I'm guilty as well, you know, in enjoying the love songs. Kaya magsama-sama tayo hanggang alas 3 dito po sa programang Dear Heart. Sama si George at ng inyong mga mensahe, ng inyong mga shoutouts and requests. Hala, sige. 4866, hi to ANC Fire Trading. Diyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang hapon. Thank you po sa inyong pakikinig. Humanag-lunch, ah. Nakabalik na, oh. Kasi tapos na mag-lunch. 3002, more Christmas song, please. Yeah, mapapakinggan ninyo yan dito sa Heart FM, ha. Kaya antabayanan nyo yung mga Christmas songs natin. And I miss you too, 1699. And si ano to, eh. Si Sir Glycerio, naalala ko pa. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. And you know, flood me with your shoutouts. Pa-happy birthday, pa-happy mansari. O sige, mamaya din, uulanin ko kayo ng mga biyaya. Because I'll be giving away blessings and many more. Oh, basta mag-text kayo 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, to those who are online, doon, oo, sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Let's get ready. Ready to be loved and to feel love. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
1: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 146, I will love again. Trust and believe. By the way, that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And you, hey you, you're stuck with me. Lahat kayo na nakikinig, you're stuck with George dito sa ating programang Dear Heart hanggang alas 3 po ng hapon. Habang nagre-relax, sabi ko na nga ba, everyday naman talaga, mainit, no? Pero kanina lang ha, we just received some alerts doon sa mga phones namin regarding the haze. Ito yung mga nararanasan nating mga, you know, sa air mula po doon sa wildfire sa Indonesia. Another emergency alert was sent by NDRMMC. Gulat ako, grabe, ang lakas ng alert. Yun pala. Kasi nga daw, the haze is, sana naman maapula na, sana makontrol na din in a way. Kasi madaming countries ang apektado. Kaya tayo magmask tayo ha, kapag nasa labas. Or kapag nagde-drive din, mag-ingat sa mga nagmamaneho. Focus. Ito, patingin ko lang 2745. Hello, buenas tardes. Uy, muchos gracias. Sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8, Carmen. Tisha Itiri. Hi, Rai. Hello sa'yo, Mr. Ryder. Mamaya yung request mo. Sige, try natin i-play yan, ha? Sige, thank you, Rai. And 1378, Miss George. Shout out sa kumakauban ng evaluators. Si Vic Gar, si June Tisoy, si Jubert, si Sherwin, si Merlin, ug si Salome. Grabe ka init. Ba't mabog na ora sa imong relaxing na music? From Ninette Leonardo, ni Amika Ron sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. May mag-ingat po kayo. Thank you po, Ma'am Ninette. Gusto ko mamito si Ma'am Ninette. Puhon. Malay nyo, makapunta kami dyan sa Bukidnon. We'll see each other, okay? Sige. 0917-1579-927 and 0961-8924-927. I can't wait to have your messages and say hi to those you wanted to say hi unto in our Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 1:48 on to the second hour. This is George and you're on Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibit. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. O ikaw, hindi mo masabi yung feelings mo? O dun sa minamahal mo? Well, this song goes out to you. Ako na. Let me be your spokesperson. We got Ogie the Poggy right there. Ang sarap naman pakinggan ng ganitong musika sa mainit na hapon. Parang pinapakalma yung ating mga isipan, yung puso natin. Ooh, ginhawa. You deserve this. Mga sweethearts, sa second hour na ng ating programang Dear Heart, kasama si George. And let's read. Kasi sabi mo, George, diba, ulanin ka. Ayan, inulan tuloy talaga ako. Hindi na ako makapagsalita. My tongue is twisting. Anyway, 7265. Shout out sa Orozco Mine Boss 25. Sa driver na si Poras at sa pao na si Roxanne. At sa lahat ng mga kasamahan niya sa Orozco. Maying hapon. Thank you so much for listening. Eto si this is Marv. Mamaya ha. Shoutout mi diri sa my mom sa barbershop Ilaya Carmen. Always naka-background music ang Heart FM. Oh, sabi ko kasi sa kanya mamaya tumawag sa ating hotline 7 to 9 p.m. for your request and live greetings and shoutouts. O, diba? Marami na kanta bay kaya i-ready nyo na. Mamaya. Ito naman si 8681 DJ Need a textmate. I'm Rodel. Hello, Rodel. At eto, sa mga gustong mag-text sa'yo. Nagaanap ka ba ng friend? You might want to be friend with Rodel. Oh, etong kanyang number ha. 0975-840-8681. Again, it's 0975-840-8681. Well, let me read the rest later. At padayon sa pag-message sa akin ha. Through our text lines at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. And our Facebook page for you, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 219 more songs. More and more. Love, love, love lang tayo. Dito lang tayo sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa

0: Nadayon sa PhilOS Adventure website sa www.philosadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan! Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register Nadayon ka karoon. PhilOS Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 232. And we were just serenaded by the one and the only Christopher Cross. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. And padayon! Padayon sa pagpaminaw dito sa Heart FM at dito sa ating programang Dear Heart hanggang alas 3. O, diba? Parang ang bilis talaga, no, ng oras. Again, we are... Today is a very special day to our Mother Mary. Again, we are celebrating the feast of the Nativity of our... Mother Mary, thank you, and pray for us always. Ay, nakikisa po tayo sa mga kapatid natin, sa mga sweethearts natin, sa Roman Catholic faith, di ba? Hi to Ate Maripel Dikito Ahes, grabe ka init, George, ikan ko na bayad ng kurente. Ay, anak giti, very responsible. Salamat sa imo makarelax ng music, truly, nakahinga giko. I love you, sweetie George. I love you too, Ate. Tagang salamat for the love and support. Gina Branilla Ravidas, shout out to George sa akong duha ka kids. Sina Kuya Kenzo and Francine na nag-sleep. Request na yung kong song. Sige, try kong i-play to mamaya, Ate. Thank you. And yes, at saka ano, request mo yan sa Heartlines. So, abangan mamaya yan, 7 to 9pm. Mga sweethearts, ha? Oo, from Mondays to Fridays. And for your texts and messages, I mean, for your request, rather, and your shoutouts, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Hurry up, follow, like, and share, and message me sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 35 minutes past 2. You know what? I'll be back. More music for you. Keep it here. Sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
6: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
7: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
6: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Kageyan Diorowe 93.7 Hearts FM Bukidnon. We got 11 more minutes before we hit 3 o'clock and everything, all the negativities, let's put it all behind, shall we? Kung bumiti ka sa mundo para ngingiti din ang mundo sa'yo. Ah, si Pabog Nodi ha? George Photo 3, this is Dear Heart. What's yung ginaano? What's the effective way for you to cool down? Kind of hot outside. At nako, alam ko may nagkakape na dyan oh, kasi malapit na mag-alas stress. But we're enjoying. Are you very good? Sa mga love songs ni George. Hi to 6869. Sir Douglas ng Norman Transco Taxi. Shout out sa mga Robinson Boys. At may isa-shout out lang ako ha. Oh, dyan sa my worldwide Home Depot. Hi kay Raymond at sa kanyang mga workmates na sina Christine, si Jun Jill at saka si Eileen. Oh, magandang hapon. Thank you sa inyong pakikinig. And 4298, sabi niya, hi po, silent listener here from Com Phillips. Shout out sa kanyang bana na nag-Sleeping Beauty while listening sa inyong relaxing music. Apil sa akong mga anak na memorize na ang inyong intro. Regards ko ni mo, Ma'am George. Yeah, me too. Thank you. And to the kids, ha? So cute to know. Talaga, nakaka-jive na, nakiki-jive na sila. Sa ano ni Heart o sa ating jingle. Dapat memorize nyo yan. Alam nyo na yan. Diba? O, kaya naman, it's time for us to para abay magda prices rise, overload na tayo. Ikot na yan, ikot na. Excited ang umikot yan. Let's go, wheel. Uy, sa mga winners, ha? Na na-i-announce na po. Naku, punta na kayo dito. Bring your IDs with you. Do not forget, ha? Nasa 5th floor, FICO admin building po kami. Katabi ng West City Central School. At tayo po ngayon ay bubunot mula sa ating yan, Barangay Balulang. Sa Barangay Balulang tayo bubunot. Ayan na. At sa ating pagbunot, ang aking nabunot, ang kanyang address ay mula sa Manggahan, Barangay Balulang. Congratulations, Fe Pipito. Fe Pipito, congratulations sa'yo ha. Panalo ka. Kaya naman punta na, 14 days to claim at ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 253, I'll be back. More. Ang inyong abangan dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart po.
1: Heart 92.7.

0: 7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Natukoy ng Department of Education o DepEd Cagayan de Oro ang ilang kakulangan sa seguridad sa mga paaralan sa lungsod kasunod ng isinagawang National Simultaneous School Safety Drill. Ayon kay DepEd CDO Program Head Romeo Aklo, kabilang sa mga napansin ng problema ang mga pintuang walang matibay na kandado o trangka at kakulangan sa mga alert system. Binigyang diin din ni Aklo ang kahalagahan ng pagbibigay ng sapat na pagsasanay sa mga guro upang matugunan ang emosyonal at mental na pangangailangan ng mga mag-aaral, partikular sa panahon ng emergency. Lumabas din sa Senegawang Bill na may ilang paaralan na kulang sa security guard at maayos na bakod. Nananawagan si Aklo sa komunidad na magkipagtulungan sa mga paaralan at DepEd upang mapalakas ang seguridad at higit na matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: 92.7 FM kagayan de oras sa 93.7 FM ginoon. Hey, we get 8-10 minutes now, 3 o'clock. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Darn, how are you? Oh, kamusta po ang lahat? September 8, 2026. Hapon na edisyon ng ating program. That's why we call this Heart Afternoon Drive. Jason still checking in. Panay ang tunog ng ating mga cellphones, hindi ba? Meron pa rin haze alert from NDRRMC. Okay, naman manatiling naka-face mask ha kung kinakailangan. At kung pwede, mag-face mask. Meron pa rin tayong haze alert ha. Paalala po sa lahat. Mag-relax, relax. Madumi pa rin ang hangin sa paligid. Kaya naman kung wala namang special na lakad o di naman kaya importante, eh wag nang lumabas ng bahay. Sa sulod lang tanambalay ha. O kamusta po ang lahat? Hapon na naman. Hapon na naman. Ano? Talagang ganyan. Talagang pag merong umaga ay may hapon na. Pero napakabilis yata ng pagpapalit ng oras, ano? Talaga naman hindi papigilan. Ribales, ribales. Sige, ako na pala sa ating mga dugdugan ngayong hapong ito. Ano man ang inyong mga nararamdaman? Mainit ang kapaligiran. Pero sabi nga eh, sasabihin natin ang mga gandang music yan para hindi natin masyadong maramdaman. Malingaw taba. Dali na. Kung meron kang extra load dyan, you got your spare load in you, eh, text mo naman ako. Paramdam ka sa akin. 0961-892-4927. O throw out at 0961-892-4927. Bigat 19, down 3. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. Magandang hapon po sa lahat. Mga sweethearts ha, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
6: Z-Ice. Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Sa lang yan, pag-ibig yan, oh. Ay, ay, ay. Hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ben and Ben at 34-3 o'clock. Time's brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos. SRP lang. Isang magandang hapon. Shoutout muna kina Nelson Idulsa. Pinag-drive ng Motorella. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much. Shoutout sa lahat ng mga senior citizen sa Zone 4 Bayaba, CDO, ang Gomez at ang Lago family na Mino Garot. Good afternoon! Anong miyembro na, anong merienda ng mga miyembro ng senior citizen dyan? Karang humok lang, ha? Buenas tardes, sabi niya. Magandang hapon. Bienvenido, bonito. Uy, kumaganong ka ba? Jason Sting, ang mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, ang Desha Eatery, magandang hapon sa inyo. Wala ng mga nagme-merienda dyan. Ha? Good afternoon, Desha Eatery. Madami yung bongchi dyan. Eatery eh. Maraming salamat po sa pakikinig, ha. Ang Ryan Ritter Dax is listening. Shoutout sa Kinasanghan Boys, Taxi, Tagalog, Joel Uban Paalisa, dato, sa Diha. Oh, sige. God bless, sabi niya. Ang heart ng buhay ko, hindi lang ng radyo ko. Always kami nakikinig sa inyo. Magandang hapon po. Ulitin natin yan. Ryan Ritter Taxi, ang Kinasanghan Boys Taxi. Marami salamat. Tagalog, Joel, ang Uban Pa. Yan, thank you so much. Demzoy Robles, magandang hapon din. Kung saan ka ba nakikinig ngayon, magandang hapon. Sabi niya, hi heart. Lagay niyo po yung pangalan niyo. Kaya ako nagkakamali, mga taga-makasandig ito. Salamat, ha. 34-3. Abangan natin mamaya yung ating winner sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo siyempre ng bugas at saka ng ating groceries, ha? Baka ikaw na yun, sweetheart, eh. Kaya naman padayo lang sa magpaminaw, walang bibitaw, manatiling nagiginig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresca tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresca tuna. Sobra na to.
3: Sobrang sulit talaga ng fresca tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!

0: 92.7 Thunder FM का ज्ञान दे और सिटी 93.7 Thunder FM की नॉइन है शुगर हनी आइस टी और मसाला तो बढ़िया दादा रिंगा है ना जूस दैट्स अ बेबी मॉन्स्टर फॉर यू 346 एट द क्लॉक मगदांग हबोन साबिनी कात मगपुंदांग पकलार का नाइस बस अ म्यूजिक ओए मगसेयो मंता बिसन गबकलाई talaga ba? Sige daw, be. Sige, sige, sayo daw, be. Paano ko nakikinig na radyo? Siguro naka-earphone ka, no? O, magandang hapon sa'yo, ha? Mag-ingat ka sa pagtawid mo, ha? O, sa pagtabog sa mga kalsada. Baka naman nagsasayaw-sayaw ka dyan. May mga sasakyan, oy. Okay naman, sasakyan. Magandang hapon po sa lahat po ng mga taxi drivers natin. Kamusta po kayo lahat? So far, so good ba ang pagbiyahe natin? Kamusta naman? Ah, tingnan nga yung ating mga lalagyan ng kita. Pwede na, pwede na. May pambaundary na. Ah, meron na, meron na. May matitake home na ba? Yung mga HBGs natin, kamusta kayo lahat dyan? May matitake home na ba? Malaking pusa yung take home. Sana naman swerte, ano? O, magandang hapon po sa lahat po ng mga pumapasada. Talking about those drivers. Siyempre, bus driver, van drivers, o yung motorella drivers. Ano pa nga ba? Basta may hawak ka man ni Bella. Kung ikaw may motorsiklo, basta ikaw na, di ba, naming kamot, nagwadwad. Eh, magandang hapon po sa'yo. Oras naman, para bigyan ng reward ang iyong sarili, ha? O, merienda na. Para naman medyo mawala-wala yung kalaay. Di ba? Kaon sa gamay. Pampawala sa kalaay. Maraming salamat. Makarelax yun yung mga music. Oh, thank you so much sa mga nagtitext na. Parain lang. Ako sa pagpaparamdam sa akin. Itong Don Castaxi humabol. Oh. Pagkitang hapon, Don Castaxi. Thank you so much. Ang text lines natin bukas sa bukas. 0961-892-4927. That's 0961-892-4927. Sabi ni HBG Joseph, paayong hapon bro. Okay kayo? Kana! Ganahan kayo ko, ano? Tapos mamaya, pag sobrang pagod, ano, buko juice na. Para medyo, ma-refresh. 3:49 sa Glenn. Commercial break muna tayo, ha? Magbabalik pa tayo with more. Hey, Bruno Mars, susunod na. Kaya naman pa tayo na, mga sweethearts sa magpaminaw. Dito lang, sa Heart FM, Mang Radyo. Nang Heart ko!
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM again, the other city, 93.7 FM. We get on Shake It Out, Taylor Swift at the 16 minutes. Down 4 o'clock, other city, Jantin, a big time entertainment, born for happiness. I thought I last time we're the program ang sweethearts on this merienda time. Hapon ng Tuesday. Alas 4 na, kala nyo ba? Parang kanina kakasimula na ng ating program. Tapos yan, alas 4 na, guys. Ganun kabilis. Diba? Mamaya-maya ng konti lang, mag-out ka na. Sa trabaho. Mamaya ng konti lang para sa lahat ng mga nagtatrabaho, yung mga drivers. Mamaya ng konti lang, gagarahe ka na. Yun ay kung may kita na. Siyempre, sa last hour natin, ako mamaya, abangan natin mamaya ha, yung ating winner ng Bugans at Groceries sa ating The Price is Rise Overload. Ha? Pananalo ko na naman, mga ikaw na yun, ha? Sweetheart, ha? Kaya naman ang tabayanan. Talking about the winners, ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng Bugans at Groceries. Samantalain ko na to para may announce yung mga pangalan ninyo. I will be re-announcing first the names ng mga previous winners natin. Yung mga hindi pa nakakapag-claim, ha? Congratulations sa katawag ng Bugans at Groceries. Itong si Tia Muli. Tia Mulig ng Kamamanan. Tia, congratulations ha. Ganun din si Sina May Galindo. Sina May Galindo ng Upper Nazareth. Congratulations sa kadaugsad Gagbugas at Groceries. Sina May Galindo. At si Melcine Ian Egao. Melcine Ian Egao ng My My Taxi. That's si Melcine Ian Egao ng My My Taxi. Congratulations. And John Robert Namok. John Robert Namok ng Barangay Lumbia. Congratulations, ha? Nakadaugsad Gagbugas at Groceries. Ito rin, itagdag pa natin si James Reteza ng Barangay 7. James Reteza ng Barangay 7. Vicenta Delgado ng Kamamanan, Ramonal Village. That's Vicenta Delgado. Si Boy Paasa ng Barangay 13. Boy Paasa ng Barangay 13. Congratulations, ha? Nakadaugsad Gagbugas at Groceries. Ganun din si Judith Carbajal ng District 2, Consolacion. Judith Carbajal ng District 2, Consolacion. At Prince Cyborg Buningot ng Marjun Taxi. Yan po yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng Bugas at Groceries. Mamaya, abangan natin ang pinakabagong draw. Brand new winner naman yan. Alright, we get submit 10 minutes under 4. Another break is on cue. Magbabalik pa tayo with more. Ang ganda ng hapon ng Tuesday, sweetheart. Kaya naman padali lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: 32.7 Thunder FM kagayan de oro city 93.7 Thunder FM bukid on. Hey, that's Forum Space for You with Gabby Sado. Dance was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Paghapon, sabi niya Jason Steele. Mga Tagano ito. Puntian, Quezon, Bukidnon. Magandang hapon sa inyo. Thank you so much. Ang Mijares family. Salamat na marami ha. Talaga naman. Patayin sa magpapinaw. Merienda na rin dyan. Just sa area na yan. Magandang hapon din sa lahat ng mga... Oy! Teka muna, nagliligpit na. 30 minutes ba bago mag-alas 5 ha. Talaga ano-ano, blow by blow, binabantayan yung mga kilos ano, ng mga nasa trabaho. Eh, ganun din naman eh. Pag mga ganito, mga 30 minutes na lang ang natitira sa oras sa magdatrabaho, medyo ano na yan, petics na yan. Well, unless may mga kailangang deadlines. Merong mga kailangang ihabol ng mga papel, di ba? Kaya ganun na mangyayari. Pagka ganyan, nagmamadali na rin magligpit ng mga gamit yan. Okay? Para at least magsapit ang alas 5. Okay, sige, tayo na lang, diretso. Magandang hapon sa lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from Lumbia, ha? Ang De La Cruz family. Shoutout sa inyo. Thank you so much, ha? Kina Aya at ang kanyang buong pamilya. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana yung magandang inyong mga hapon. Alright, eto pa. Eto muna yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at groceries natin, ha? Etong si Riza Baroro. Riza Baroro ng Bonbon. Riza Baroro ng Bonbon, ha? Congratulations sa Kadaugga, ha? Taga Zone 5 ito. Ganun din itong si Fe Pepito ng Manggahan, Balulang. Maraming salamat sa pagsali. Congratulations na rin kasi naman nakadaugpudgag bugas at grocery sa Fe Pepito. Ganun din si Jeanette Pimentel ng Bamenta Boulevard, Carmen. That's Jeanette Pimentel. Congratulations. At si Leonita Zambrano ng Barangay 17. Congratulations. At iba pang mga silingan ni Muriha na naghihintay din ng mga na matawag ang kanilang mga pangalan. Sabi mo sa kanila, padayon lang sa pagpamina. Alright, 32 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Eto na muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Kasalin din natin si HBG Joseph ay kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang hapon. Ano ang balita?
2: Magandang hapon din sa iyo, Jason Stell. Magandang hapon, Sweet Hearts. Okay lang naman ang mga kasadang nadaanan ko ngayon. Katulad kanina, galing tayong Bulwa. May kalwagan pa naman yung Bulwa. Yung papasok at palabas ng Bulwa Highway. Nakapunta rin tayo ng Bulwa Terminal. Ganun pa rin. Maluwag. Diretso-diretso tayo, nakabalik hanggang nakadaan tayo ng NHA Kauswagan. Maluwag pa rin hanggang nakarating tayo ng highway. Same recto, maluwag. Marcos Bridge natin, maluwag. Maliban na lang dyan sa may banda po ng isang private school dyan, sa may banda po ng Carmen, may slow moving. Hanggang nakarating tayo ng Villarin Street, may kaluwagan pa naman, Jason, hanggang nakaakyat tayo rin po sa Master Sons. Maluwag pa dito sa ayon ng Master Sons, Jason.
0: Ayos, sige, may pasero ka ba?
2: Yes, meron. Si Ma'am at si Sir, papunta po kami ng uptown.
0: Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Thank you sa yung report, HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest is what yun, ang kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
4: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. 92.7.

0: 92.7 Thunder FM kagayan, the other city, 93.7 Thunder FM Pukinon. 40 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Enjoy the rest of your Tuesday afternoon. Pag-gabi na saan. Panihapon na saan tantanan. Kamaya, tabayanan nyo si George ha, para sa kanyang programa. Yung po yung ating hardlines. Of course, she's sitting in for Harvey Stone. At nako, mag-shoutoutan tayo ng live mamayang gabi yan. That's 7 o'clock hanggang alas 9 ng gabi. Ay, thank you so much. Teka muna, i-follow nyo ako sa aking Facebook page ha. Ang aking Facebook page, i-search nyo Jason Space Heart FM. Ulitin natin yan. That's a Jason Space Heart FM. Maraming salamat. I'll be seeing you guys again tomorrow.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Basta maraming araw pa bago magpasko. Saka ko na kayo bibigyan ng countdown kapag ka mga ilang araw na lamang. O di, marami-rami pa. Mga dalawang buwan ka na. Padayon sa magpapina mga sweethearts dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
2: Heart FM News Update.
3: Arestado ang dalawang lalaki sa sinagawang drug bypass operation ng mga operatiba ng CDEU COCPO sa Zone 1, Barangay Balulang, Cagayan de Oro City. Kinilala ng mga sospek bilang si alias Ron Ron Jr. na itinuturing na high value individual HVI at ang kanyang 23 anyos na kasama na kinilalang si James. Narecover mula sa mga sospek ang tinatayang 220 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 million pesos. Nakumpiska rin ang siyam na sachet ng hinihinalang illegal na droga, 500 pesos na bypass money at iba pang drug paraphernalia. Mahaharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:32. Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
3: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
3: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
0: The price is rice. Overload.
3: Marami ang mananalo. Araw-araw.
0: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
2: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
1: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
2: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
3: Sus, unsa unam ni oy.
1: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
4: We got you!
1: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
5: Overload? Tama.
1: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
5: Overload.
1: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload.
5: Marami ang mananalo, araw-araw.
1: Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
6: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, in 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hey, hey! Welcome to the show that will bring you all your favorite and your request song. Up until 9 o'clock with George. And now, let's hear my first caller of tonight. Anong request niya? Hello, Mayong Gabi, Heartline.
1: Mayong Gabi, Miss George!
0: Hi! Hello!
1: Medyo wakas, natawagan na yun.
0: Finally. Pwede mo bang hinaan konti yung radyo?
1: Medyo
0: nag-feedback ka eh. Ayan. Hinaan mo lang ng konti ha. Ayun. Very good, very good. Sino to at anong pangalan mo?
1: Ako si Marby Kagaanan Ubias. Impasok kong bukid nun, pero din ako nag-likos yun sa Cagayan.
0: Oh, Marby! O, saan ka dito sa...
1: Marv's Barbershop.
0: Sa Marv's Barbershop pala ito.
1: Yes po.
0: Oo, dito lang yan, kapitbahay.
1: Dari ka palo si Dr. Heart of si Jason Steele.
0: Ay, wow. Kaya pala, Richard, so, kaya pala
1: okay
0: pumupogi.
1: Na, okay na.
0: Oo, kaya pala pumupogi ang dalawa. Marv's! O, sige. Yes. Gusto mo bang mag-greet muna? Go ahead and do your shoutouts. And after that, you tell me on time yung request, ha? Sige, go.
1: Shoutout ako kung mga ingagaw dito sa Quezon, Bukidnon, New Bohol, mga kagaanan.

0: basta mga kagaanan namin, George. Then, akong mga pamilya sa La Fortuna, yung pasukong bukid nun. O sa akong amigo nga, silingan na mo, butat kayo, Sligoy. Arnel Bolonos, nasa Ablon, garong katrabaho. Yes. Mora. O, request ko sa, mag-request ko sa ngalan ng pag-ibig, Miss George.
1: Ay, yun ang iyong request.
0: Ah.
1: May gusto ka bang i-dedicate tong kantang to? Kanino mo to i-dedicate?
0: Para sa akong asawa na nasa bukid garon.
1: Wow, nice.
0: Sa ngalan ng pag-ibig, Manarbaho, Uglayo.
1: Ay, kasa.
0: Para sa kaugmaon niya eh.
1: Mars, I got it ready for you. Ang iyong request by December Avenue. Thank you so much.
0: Sa ngalan ng pag-ibig. Oh.
1: Sige, Marvs, isigaw mo nga sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ano ang radyo ng heart mo?
0: Ang radyo ng heart ko, Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Sa ngalan ng pag-ibig, December Avenue. This song is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.

0: 7:34. Sa ngalan ng pag-ibig. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayap, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Well, this is it. This is the reality now. Hindi na to paraginip. I'm gonna be talking to the caller, the second caller tonight, para sa kanilang request. Hello, good evening, Heartlines.
1: Hello, may gabi.
0: Hi, may gabi. Ano pangalan mo? Taga saan?
1: Ako rin si Mira Baha, taga Black Papunto. Shout out to Captain Long Fiesta.
0: Uy, happy fiesta, Barangay Puntod. Hi, Ate Mila. Uy, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa Barangay Puntod, ha. Happy, happy fiesta. Ate Mila, baka may gusto ka munang i-shoutout. Anong gusto, sinong gusto mong i-shoutout?
1: Shoutout ko sa mga taga-Puntod. Gato pong ng gato karong fiesta. Taras ko pinobana sa mga Bahar family, labi na sa Bukidnon.
0: Gusto ko yung sa lahat ng mga gastos sa fiesta. Ate Mila, oo, malay niyo makakapit mi niya. Ano ang request mo para sa akin tonight?
1: I want me back.
0: Hoy.
1: Shout out din ko sa mo ang mapinanggaon o batanon nga kapitan nga, si Alexis Onyot Lusser.
0: Ay, shout out ka, may gabi. Sige, Ate Mila, I got your request here. Ready to be played. Enjoy this one. At manatiling nakatutok sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
2: Kevin Enterprises.
1: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
9: 정이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 8:45. And that was the Nation's Girl Group, Binny. Favorite the Fern. All the way till 9. This is George for Heartlines. Speaking of, hi to Mr. and Mrs. Manga, Faith and Fern. Oh, panggabi ko. For now. Uy, kalami, ano, uy. Oh. Yun na nga, eh. Na na-timing, ano. And ingat kayo palagi, ha. Take care, you both. Hi to 6520, may gabi listening from Mulugan, El Salvador City. Ako si Mariel Fajardo, request dying ko since day one. Uy, ano, itawag mo yan, ha. I want you to call me next, which is tomorrow night. Yeah, let's have that play. If you want, you call me tomorrow. Same time, same frequency. Alright? Wink, wink. Hi to 7265 as well. Good evening, Heart FM. Shout out ko sa Tanan, Kauban, sa may Orozco Mine Boss 25, sa driver na si Poras, at sa pao na si Roxanne, na laging naka Heart FM. Syempre. Of course. Hey, it's time for you to request a song for George. And this time, can you request something like a Christmas song for me? Let's play some Christmas songs, okay? Right after this break. Oh, you better stay tuned with the numbers 0917-1579-927 for you to call. 8:46 now, I'll be back. More. Actually, it's my final set tonight. Dito ka lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Gusto ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang may mga tao sa'yo magbebe. Ay, anak ka babae. Di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ingat ko sa kuang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila, kag open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This is Heart 92.7.
4: 92.7
1: Heart, Cagayan de Oro.

0: Kauswagan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 93.7 FM का गया दौर सिटी 93.7 FM को गिनो ने वी गेट द 14 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock. Hey, good morning everybody. Magandang umaga po. Kamusta po ang lahat? Welcome aboard. This is your Hard Morning Drive program. Of course, this is your Jason Steele checking in. Sama-sama hanggang alas 9 ng umaga on this very beautiful third day of the week. Wednesday at 9 na ng Setyembre. Uy! Talaga naman, oh, bilis-bilis na pagpapalit ang araw. Parang hinihila yung Pasko papalapit. Papalapit na papalapit, Pasko. Ha? Dito naman natin ang ating kalendaryo. Magkaya, bigyan ko kayo ng Christmas countdown. O, kumusta naman ang lahat? Ang inyong mga pagmulat, ang inyong mga pagtulog, ang inyong mga pagising. Oy, kumusta po? Ah, madali na. At magkumustahan muna tayo. Baka naman may load ka dyan. Text mo ako, 0961-892-4927. Press those numbers. Come on, text me. And say it. Ano man ang inyong mga pangandoy o para sa araw na ito ng, ng Wednesday. Ha? Madali na. Sabi mo sa akin, Jason, sana magkaroon ng blessings na ganyan. Simulan nyo sa pag-share ng mga pangandoy na yan sa akin. Ganun daw yun eh. Kasi pag sinishare mo sa iba, napapakinggan ng universe. Totoo yun ha. O, dali na. I-text mo sa akin yan. I-chismis mo sa akin. I-marites mo sa akin yan. O, kung anong gusto mong sabihin. Sabihin mo sa akin na naminaw na ka. Pwede rin ha. I-text mo lamang ako doon sa ating text line na yan. Alright. Gising na. Yung mga may pasok dyan sa trabaho. Yung mga may pasok dyan sa eskwela. O kung saan man kayo papunta. Meron kayo mga special na lakad para sa araw na ito. Kailangan maaga. O, sige, ginigising ko na kayo. Mata na. Pangapi na. Ha? Dapat ganun. Saglit, mag-over sa break muna tayo. Oras natin, 6:16. Oras natin sa atin na Playtime Entertainment. Born for Happiness. I'll be back with more. Stabay lamang mga sweethearts, ha? Padayon na sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Good morning! Maraming maraming salamat sa inyo mga ikinig dyan. Sana magandahan nyo mga umaga sa lahat ng mga nandyan sa driver sa may county. O yun o, kay Mr. Sire MVP. O magandang magandang umaga. Drive safely and keep safe. Yun o. Yan naman hindi pabaon, di ba? Alam nyo ba ang pinakamasarap daw na pabaon ay hindi lamang ang kanon at sudan, kundi yung pagpapaalala na mahal kita, mag-ingat ka, yung mga ganun daw tipo, ha? So alam nyo na, baka hindi mo nalutuan ng kanon, ha? Kasi sabi ni Jason Steele, ano, ingat ka na lang daw, tsaka mahal kita. O bagay, matipid yun, ano, wala ng kanon, tsaka sudan. Ay, pabaunan nyo. Kayo talaga. Magandang umaga! Buenos dias from Bienvenido Bonito. Magandang umaga mga taga Santa Cruz Village and Zone 8 Carmen. Antesya Eatery, nakikinig sa atin ha. Maayong buntang, dagang salamat. Ma'am Christine, all the way from Aramag, magandang umaga rin. Gales Family, good morning. Mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. HBG Joseph, magandang umaga. One time na. Ano pa nga ba? Diba, pagsapit ang umaga. Ang iisipin na yung, diba, ang atong pagpaningkamot everyday. Oras natin, 33 down, 6 o'clock. At muna, pakinggan nyo. Guys, alam nyo bang ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, nag-iisudyante ako at mahilig kumain talaga, ay favorite ko na talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy a la king sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha, based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026. And for a break, magbabalik tayo with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: Nangita

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: just want to meet you in the physical and see if you would touch me.
1: 92.7 FM ka gaya the aur city 93.7 FM ko gino and we get 45 minutes after 6 o'clock. Doom Kong, that's a 3D. Magandang umaga. Isang good morning lahat ng mga bakery sa atin ha. Natitinda ng pan. May butang. Kamusta naman ang ating mga pandesal dyan ha? O yung mga nasa mga bahay natin ha. Magandang umaga po sa inyo. Ready-ready na yung mga panaderia. Ready-ready na na. Accommodate tayong lahat. Sige na, magpandesal na. Mag-alas 7 na nga eh. Paubos na. Pag na medyo naglangay-langay pa ka, namaya-maya ng konti lang, sigurado. Wala na. Wala nang pandesal. Pag sumabot ang mga alas 7 yan, no, wala na. Wala na. Huli ka na sa balita. Ubus na. Dali na, punta na sa mga panaderia, ha? Okay, magandang umaga. Shoutout sa mga taga Julie's Bake Shop. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Yan, maraming salamat din. Yung sa New Leaf naman dito sa may daw dito, Carmen Public Market malapit. Magandang umaga po. Yan, tagang salamat, ha? Thank you. Talaga naman, lakas ng kanilang monitor. Jonas Bakery, magandang umaga. Kamusta mga matcha nating mga panaderos dyan, ha? Talaga mo. Kamusta ang ating mga six-pack dyan? Yung mga pandi-pandisal natin sa chan. Literal pala, no? Kinain na yung mga pandisal na ginawa niya. Mahaw na mo diyan. Mahaw na. Pangapina, ha? Aras natin. 48 minutes after 6. Ibig sabihin yan, nako, eto na. Biyaya na naman, no? Bugas at groceries yan. Pero tinagad natin ang ating buhay naman ng winner na mananalo ng bugas at groceries. Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Ops! Carmen! Puro tayo sa Drabag San Carmen. Ang kanyang address, 307 Gumamela Extension. Ayun, no? 307 Gumamela Extension, Carmen. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries... Joselito Go! Joselito Go, congratulations! Ikaw ang buhay naman ang winner na nakadaog ka ng bugas at groceries, Joselito Go. Magdala ka ng valid ID para mag-claim mo ang iyong bugas at ang iyong groceries. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po iniyatin sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. 49 after 6 o'clock. Sagalit ha, mag-over sa break muna tayo. Magbabalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. Padayo lang sa magbaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
2: Hard 92.7. Ang sarap.

0: is hard. 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong lugay kayo siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
8: Kaya EXL Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Shut to the heart!
12: Can you feel my heart?
0: This is
13: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
14: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, hirit na pagbabasampina ng prosecution kay Bibi Sara, hindi na inaasahan ng depensa.
16: Big fish sa flood control scandal, hindi si dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa isang mambabatas.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, kasong plunder na inihain versus dating House Speaker Romualdez, posible pang dagdagan ayon sa ombudsman.
16: At headline naman sa ating balitang lokal, LGU CDO, palalakasin ang citywide health system.
15: Pagbisita naman ni Deputy Secretary Sani Angara sa Cagayan de Oro, binatikos ang act.
16: At haze mula Indonesia, nararamdaman na sa Northern Mindanao.
15: Sa balitang lokal pa rin, aplikante para sa scholar ko ng bayan sa Misamis Oriental, umabot na sa mahigit 190.
16: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mga batang swimmer ng Bukidnon, nagningning sa international competition.
15: Bukidnon lawyer, kinuwesto naman ang pagbabago sa impeachment vote.
16: At mga kawanin ng impasugong nagpabot ng pangako sa serbisyo publiko.
15: Eto ay sa ating balitang Mindanao, Davao Oriental, magdadatag ng El Nino Task Force sa banta ng Tagtuyot.
16: Headline naman sa ating balitang international, nasawi sa avalanche sa Mount Mizurgi sa bansang Russia. Umabot na sa 11.
15: Sa balitang international pa rin, pagsabog ng fireworks sa isang religious festival sa Mexico, 10 naman patay.
16: At sa ating balita pampalakasan, Belgium at Spain, pasok na sa quarterfinals sa FIBA Women's Basketball World Cup.
15: At sa ating showbiz balita, Manny Pacquiao, iti talaga bilang NAPSI lead convener.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, ang Miyerkules, Setyembre 9, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department. At sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
16: Nel Arshaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Hard FM, Balitang Nasyonal.
15: Oras sa ating ngayon, 23 minuto makalipas ang gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Hindi muna pangungunahan ng depensa magiging posisyon nila o posisyon nila sa planong pagpapatawag kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial o sa impeachment trial. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, hindi pa napapanahong pag-usapan ng isyo dahil wala pa namang formal na hinihingi sa PINA ang prosecution para naman sa Vice Presidente. Aniya, prerogative ng prosecution kung nais itong paigliin ang presentasyon nito kung sa tingin ng mga prosecutor ay nakamit na nila ang kanilang mga layunin. Dagdag pa ni Poa, hindi nila inaasahan ang posibilidad na pagpapatawag sa Vice President bagamat na pag-usapan na ito noong mga unang araw ng paglilitis. Sa ngayon, hindi dapat aniya mabahala dahil hindi pa malinaw kung ano ang magiging layunin ng Sabina laban kay VP Sara at kung ano ang magiging saklaw ng testimonya na nais nilang makuha.
16: Sa iwalay naman na balita, naniniwala Makabayan Block na hindi si dating House Speaker Martin Romualdez ang tunay na big fish sa flood control scandal. Ito ang sinabi ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co ng pag-aresto kay Romualdez ay simula pa lamang ng laban kontra korupsyon. Para kay Co, dapat na may managot sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sangkot umano sa katiwalian. Aniya, hindi nagsimula at hindi magtatapos kay Romualdez ang laban kontra korupsyon. Kwestiyon din ni Co ang umano'y pagbabalik ng pork barrel sa panukalan 2027 national budget sa kabila na nagpapatuloy na corruption scandal. Dismayado rin ang kongresista sa pagbabalik ng bilyon-bilyon pisong pondo para sa flood control projects na malaking bahagi umano ay nakasentro sa DPWH Central Office.
15: Aras natin, 25 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Panguli sa hanay ng ating balitang nasyonal, kinumpirma naman ng Office of the Ombudsman na marami pang inihandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng plunder case na isinampa nitong Lunes. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, natukoy ng mga investigador ang mga ebidensya hinggil sa umano'y 56 hanggang 57 bilyon na pesos na ipinadala sa kongresista na nagmula umano sa mga flood control projects. Ipinaliwanag ni Clavano na mahigit o bagamat 7.4 billion pesos na kickback pa lamang ang saklaw ng kasong isinamba. Hindi ito kumakatawan sa kabuuang halagang sinisiyasat ng mga otoridad. Aniya, ito muna ang inihain na kaso dahil ito pa lamang ang halagang may sapat ebidensyang napatunayan ng mga investigador. Samantala, pinag-aaralan din ng Ombudsman ang paghahain ng money laundering case sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga ari-arian na may kaugnayan pa rin sa mambabatas. Aras natin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM, balitang lokal.
15: Sa ating balitang lokal, isinusulong ng sangguniapang lungsod ng Cagayan de Oro ang mas organisado at integrated na sistema ng serbisyong pangkalusugan sa lungsod. Matapos ang purbahan, ang Proposed Ordinance Number 2026-395. Layunin ang panukala na gawing institutionalized ang citywide health system bilang bahagi ng pagpapatupad ng Universal Healthcare Act or Republic Act Number 11223. Ayon sa mga nagsulong ng ordinansa, mahalagang mapalakas ang koordinasyon ng mga barangay health center, health facility at mga ospital upang mas mabilis at maayos na maibigay ang kinakailangang serbisyong medikal sa mga residente. Inaasama katutulong din ang ordinansa sa pagpapalawag ng akses sa mga Cagayanon sa abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan.
16: Samantala, iginiit ang Alliance of Concerned Teachers o ACT ang pangangailangan ng dagdag sahod at benepisyo para sa mga guro sa bansa. Kasunod ito na pagbisita ni Department of Education Secretary Sunny Angara sa Cagayan de Oro. Ayon sa ACT, hindi sapat ang mga discount at raffle promos para tugunan ang mga pangangailangan ng mga guro. Sinabi ng grupo na mababang sahod ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga gurong naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Dahil dito, magsasanggawa ang act ng buwan ng pagkilos o pag-ipanawagan ang mga ipinawagan ang mas mataas sa sahod, dagdag benepisyo at mas maayos na kondisyon sa pagtuturo.
15: Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang lokal. Nakarating na sa ilang bahagi ng Northern Mindanao ang haze na nagbumula sa mga forest fires sa bansang Indonesia. Ayon sa Environmental and Occupational Health Office, maaaring maapektuhan ng haze ang kalidad ng hangin at magdulot ng mga sintomas gaya ng pangangati ng mata, ubo at hirap sa paghinga. Sinabi naman ni Dr. Andrea Nicole Sugapong na posibleng dala ng hanging habagat ang usok mula Kalimantan patungo naman sa Mindanao. Pinapayuhan ang publiko na limitahan ang matagal na pananatili sa labas at magsuot ng face mask, lalo na mga sensitibo sa usok at may dati ng problema sa kanilang mga paghinga.
16: Samantala, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, aabot na sa 173 ang mga aplikanteng naghangad na mapasama sa Scholar Ko ng Bayan o IKNB Unity Grantees Program na Misamis Oriental. Sa bilang na ito, 73 ang aplikante ang nakapasok sa shortlist at sa ilalim sa panibagong screening upang matukoy ang mga kwalipikado makakatanggap ng scholarship assistance. Kabilang sa mga prioridad na kurso ng programa ang nursing, radiologic technology, social work, physical therapy, civil engineering, medical technology, agriculture, juris doctor at doctor of medicine. Ang mga mapipiling scholar na naka-enroll sa pribadong higher educational institution ay maaaring makatanggap ng 25,000 financial assistance bawat semestre.
15: Itama inyo mga orasan, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang hanay ng ating balitang nasyonal o unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maising commercial break, isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa ibang parte ng Mindanao, balita mula sa Bayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
11: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
15: Para sa atin, alas 7:31 na nagbabadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatuto, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
15: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
0: Heart FM Balita.
15: Dito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
0: Heart FM Balita.
15: Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating mga Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Pagyari po lamang ipakishare po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan. Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nagbangit ang gilas ang dalawang batang atleta mula Bukidnon.

0: Sa kanila mga coach at pamilya, malaking bahagi ng kanilang tagumpayan patuloy na pagsasanay at suporta sa kabila ng mga hamon sa pasilidad at kondisyon ng panahon sa kanilang lugar.
1: Samantala, kwinisyon ng isang abogado mula naman sa Bukidnon ang panukalang baguhin ang bilang ng boto na kailangan upang matulan sa impeachment trial si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Gerald Luna, malinaw na nakasaad sa 1987 Constitution na kailangan ng 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction ng isang impeachable official. Lumutang ang usapin matapos mabawasan ang bilang ng mga senator judge dahilan upang pag-aralan ng posibilidad na ibaba ang kinakailangang boto mula sa kasalukuyang 16. Git ni Luna, hindi dapat baguhin ang constitutional requirement dahil lamang sa pagbabago sa bilang ng mga senador na lumalahok sa paglilitis. Aniya, mahalagang manatiling nakabatay sa konstitusyon ang anumang magiging desisyon ng Senado upang mapanatili ang integridad ng impeachment proceedings.
0: Aras natin, alas 7:34, nagmamadaling umaga, panghuli sa aray ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nag-aisa naman ang mga kawanin ng local government unit ng Impasugong sa paglagda sa likod bayani commitment wall. Ito bilang bahagi ng selebrasyon ng 126th na Philippine Civil Service Anniversary. Layo din ang aktibidad na palakasin ng kanilang paninindigan sa tapat, mahusay at makataong paglilingkod naman sa publiko. Sa pamamagitan ng kanilang mga lagda, muling pinagtibay ng mga kawani ang kanilang pangakong gampanan ng buong delikasyon ng kanilang mga tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Patuloy namang isinungsulo ng LGU Impasugong ang kultura ng integridad, malasakit at kahusayan sa serbisyo publiko. Oras natin, alas 7:34 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na! Narito na mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Davao Oriental, magdadatag ng El Nino Task Force sa banta naman ng Tangtuyot. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayong buntag. Detalye!
3: Kabila ang Davao del Sur sa mga lalawigan sa Mindanao na tinukoy ng pag-asa na maaaring makaranas ng meteorological dry conditions hanggang sa mga susunod na buwan. Ito ay batay sa climate outlook na inilabas noong Agosto. Ayon sa pag-asa, kabilang ang Davao del Sur sa mga lugar na nasa outlook para sa dry conditions hanggang sa pagtatapos sa November 2026. Samantala, inaasahang magiging mas mainit kaysa karaniwan ang temperatura sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan. Dahil dito, mahalagang paghandaan ng mga magsasaka at lokal na pamahalaan ang posibleng epekto ng kakulangan sa ulan, partikular sa supply ng tubig at agricultural production. Pinapayuhan din ang publiko na maging maingat sa paggamit ng tubig at manatiling nakatutok sa mga susunod na abiso ng pag-asa. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretsyo, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7:36, nagmamadaling umaga. Tumago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nasa 11 katao ang nasawi at 6 na iba pa ang nasugatan matapos sama ng naganap na avalanche sa Mount Mizergi na matatagpuan sa Kabardino-Balkaria region sa North Caucasus sa bansang Russia. Itinuturing na pinakamataas sa bundok sa Russia ang Mount Mizergi kung saan mayroong kabuuan na 33 na climbers ang naapektuhan. Ligtas na nakababa naman mula sa bundok ang 10 mga climbers habang hindi patiyak ang kapalaran ng 6 na iba pa. Nagtulong-tulong na mahigit 50 mga emergency workers para sa search and rescue operations kung saan nahirapan ang iba dahil sa terrain at banta pa rin ng avalanche.
2: Heart FM,
1: sa Tiwalay naman na balita, nag-iwan ng 10 katao ang nasawi sa pagsabog ng mga fireworks sa isang religious festival sa bansang Mexico. Nasugatan din sa insidente ang nasa 64 na mga katao matapos ang pagsabog sa mga nakatagong paputok malapit sa Santa Maria Canchesda. Nagsagawa kasi ng pagdiriwang ang simbahan sa kapistahan ng Our Lady of Light. Dahil sa lakas na pagsabog ay nawasak ang bahagi ng simbahan kung saan ilang mga katao

0: tao ang naipit pa sa loob ng istruktura, kabilang sa mga nasugatan ng dalawang pari at mga bata. Nagsagawa naman ng imbestigasyon ng mga otoridad ukol sa nangyaring insidente.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
2: Sa atin naman, balitang pambalakasan, umabante na sa quarterfinals ng FIBA Women's Basketball World Cup ang Belgium at Spain matapos manguna sa kanilang grupo at makuha ang pwesto sa knockout stage. Nanguna sa Group C. O nanguna sa Group C ang Belgium matapos talunin ng Australia sa score na 80-68. Nagtala naman si Judy Alleman ng 7 assist na tumabot na sa 111 ang kanyang career assist sa World Cup, kung saan nalampasan ang record na 108 ni Spain legend Laia Palau. Nanguna naman sa Group B ang Spain matapos talunin ng Japan sa score na 79-59. Pinangunahan ni Iana Martin ang Spain na nakapagtala ng 20 points, habang may 16 na puntos naman si Awa Pham. Makakaharap ng Belgium ang mananalo sa laban ng Germany at South Korea, habang haharap naman ang Spain kung sino ang mananalo sa Italy at Australia para sa quarterfinals.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
0: Boy, another crown for Pac-Man. Muli nagbalik sa serbisyo publiko si dating senador at boxing icon Manny Pacquiao, matapos italaga bilang lead convener at secretary ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Nanumpa si Pacquiao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nito lamang Martes, kapalit ni Lopez Santos III. May ragong cabinet secretary ang naturang posisyon na nakatuon sa pag-uugnay at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan para sa pagbawas ng kahirapan. Ito ang unang government post ni Pacquiao matapos ang kanyang termino sa Senado na nagtapos noong 2022. Malugod namang tinanggap ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang appointment at sinabing napapanahon nito sa layunin ng administrasyon na higit pang mapababa ang poverty incidence sa bansa.
2: Aba,
0: congratulations sa ating pambansang kamaong.
2: Pambansang kamaong Manny Pacquiao! Aba, talaga namang balik ka serbisyo publiko.
0: Balik serbisyo na. At magiging ano pala to, cabinet secretary na.
2: Wala ba siyang laban niyon?
0: Parang, di ba meron siyang, meron tayong inaabagang laban nila ni Mayweather.
2: Dapat, no?
0: Oo.
2: Hindi na tuloy, ano?
0: Parang na-move ata from September to January.
2: Ah, parang ganun.
0: Oh, so yun ang kaniyang pinaghahandaan ngayon. Kaya while on training, while waiting dun sa laban,
2: serbisyo publiko muna.
0: Serbisyo publiko.
2: Aba, si Manny na ang sagot sa
0: kahirapan. At kagutuman.
2: Ang sagot naman talaga sa kahirapan ay money.
0: Correct. Ay, oo nga, no.
2: Diba? Wala kang money, mahirap ka.
0: Ay.
2: Pero pag meron kang money, hindi ka mahirap.
0: Masaya ang tummy pag may money.
2: Pag may money. Kaya
0: syempre,
2: naman, para magkaroon ka ng money, lumapit kay Sir Manny.
0: Ayun. Ay, ang ganda nun.
2: Diba?
0: Sana maisip niya yun.
2: Diba? Lumapit. Si Sir Manny ang bahala sa money.
0: It rings a bell. Well, sabi naman niya ay gagawin niya ang magiging opportunity din niya.
2: Oo.
0: Kasi nga may mga foundation naman din ang Manny Pacquiao. So, magiging mas wider reach ang kanya matutulungan.
2: Mabanggit ko na rin lang naman. Ikaw-crossover ko na. Yung kasi meron tayo yung mga, ano yun, yung four-piece ba yun?
0: Yes.
2: Para sa mga mahirap, di ba?
0: Yes, four-piece.
2: Para sa mga, may nabalitaan akong ibang mga lugar, ha? Yan, mga miyembro ng four-piece, may mga arangan daw, ha?
0: Ay.
2: Na konektado sa mga nakaupo sa kanilang barangay, ha? Aba, pinabalitaan ako sa bahagi ng Bukidnon daw yan, ha? Aba, maraming mga nagre-reklamo, ha? Meron na may nang nagpo-post sa Lumad. May nababasa ako doon. Nababasa ko lang naman, ano? Pero mabanggit ko na rin, ko na rin para naman pang wake up call, ano? Aba, sino ba nagre-regulate dapat yan?
0: Yung sa dapat DSWD.
2: DSWD. Oh. Sino ba naglilista dapat ng mga pangalan dyan?
0: I think may mga tinatalagang focal person.
2: Na magsasubmit ng mga pangalan. Ang tanong dyan, tinatanggap na lamang babasta-basta ng DSWD yan at inililista without even questioning?
0: Wala nang
2: tanong-tanong?
0: May assessment kasi yan eh.
2: Di ba?
0: Supposed to be may assessment yan. And I guess, kung hindi ako nagkakamali, hanggang 6 na taon or 4 to 6, depende. Depende kasi may hanggang 18 na 21 years old ata na mga ganong age for the children at for the parents. kung lagpas na yung anak mo doon.
2: Okay na yung edad, walang problema sa edad. Kung sino man lumampas. Ang tanong dyan, yung status ng buhay.
0: Yung status ng buhay.
2: Yung kalagayan sa buhay. Bakit parang nakalista yata yung mga arang-arangan pa?
0: Abay,
2: teka muna. Ay, ano ba to? Kamag-anak ba to ng mga nakaupo doon?
0: Or malapit sa puso?
2: Malapit sa puso? Ano ba to? Parang hindi yata nasiserve ang purpose nung ano, nung pagtatalaga ng four-piece, di ba? Diba, ang alam ko dyan, yung four-piece, para po yan sa talagang mga naghihikahos at talagang walang kakayahan po na magkaroon sa pang-araw-araw nila.
0: Yes.
2: Kung madadagdagan, yung mga arang-arangan na, abay, wake up muna, teka muna, kalampagin natin yung ano, mga opisina ng mga kinauukulan. Abay, sino ba? Mukhang may sablay dito, yung mga naglilista ng pangalan, baka malalapit sa mga puso nila. Ano? Ay, teka lang.
0: Ipa-assess natin yan at saka ipag-graduate kasi may graduation naman sa 4-piece. Eh.
2: Ang tanong, kahit na hindi graduate, bakit naka-enroll?
0: Ayun na nga.
2: Ayun na nga ang tanong. Diba? Ando na tayo. Sige, gagraduate din naman yan. Matatapos. Ang tanong ko, arangan ka nga. Paano ka naka-enroll? Naka-arang-arangan ka nga. Diba? Ay, teka muna. Wake up call ha. Wake up call po yan. Wake up call po sa lahat po ng mga nakaupo. Talaga namang ibigay ang mga dapat na ibigay sa mga nangangailangan at tamang nangangailangan.
0: Correct,
2: hindi
0: correct.
2: So mga malalapit sa inyo mga puso. May karma yan. Maniwala kayo. Diba?
0: Totoo yan.
2: Wala kayong pinag-iba doon sa mga flood control na yan. Diba? Maliliit na bagay lamang yan. Hindi kasi laki ng flood control. Hmm. Pero same system ang inyong sinusunod.
0: Correct. Diba? Same scenario, same boat. Ganun.
2: Diba? Kaya ha, wake up. Wiki. sa lahat ng mga naglilista.
0: At least may paparating natin.
2: Correct.
0: Ano yung mga kailangan. Hindi naman sa inaano natin yung gobyerno. I think we need just to correct the system.
2: Hindi naman ang gobyerno yan eh. Yung mga nagpapatupad dito sa ibaba.
0: Yes.
2: Yung mga nagpapatupad dito sa ibaba. Kasi maliwanag na maliwanag po ang programa ng gobyerno. Pero
0: correct.
2: Yung mga nagpapatupad dito sa bandang ibaba, diba, sa pababa, lalo na sa mga sangay na ng barangay, na kung saan-saan man yan, abay, mukhang dito po yata nagkakaroon ng aberya.
0: Correct.
2: Hindi
0: na
2: aberya, anomalya.
0: Kaya tingnan. Hmm. Para hindi na maulit.
2: Hastang paita.
0: Maibigay natin yung slot doon sa nararapat naman talaga for the program.
2: Ba, nasisigmura niyo yun?
0: Aba,
2: yung kapitbahay mo, walang sudan, walang mailuto, ikaw, di ba?
0: Oo nga.
2: Di ba?
0: Ito naman si Pambansang Kamao, sana matutukan din
2: niya. Yan,
0: Matutukan din niya yung ganitong issue.
2: Kaso ng problema.
0: Kasi magiging overseer siya eh.
2: Oh.
0: At magiging sub-agency. Magiging collaborative agency rather ng DSWD, ang NAPSI.
2: Yeah. Okay, dapat tutukan niya. Sir Manny!
0: Diba? May buntag po.
2: Si Sharmani Trillo.
0: Ay, iba pala yun.
2: Ade, pero seryoso pong usapin yan, ha? Maliliit na bagay. Correct. Pag ginawan po naman ni Obra, ay anomalya pa rin ang tawag dyan.
0: Yes.
2: Sige. Salamat sa chika mo today.
0: Congrats at yan po ang ating balita ngayong Miyerkules.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
2: Ay, 7:46 na ng umaga. Teka muna, ano ba sitwasyon ng ating mga kalsada?
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
2: Nasa linya natin si HBG Jerry, small but terrible Kabuyaon. HBG Jerry, good morning.
3: Yes, good morning, Mar. Good morning, Nil. Kaling atong huyo pa ka na, makabalan. Medyo yung makabalan, okay, maluwag. Pero yung pagbalik lang sa Liupacana, going same recto, medyo may build up doon. Dumaan ako dito sa may diversyon, Puntod Caswagan Bridge. Yung palabas ng downtown, maluwag. Pero yung papasok, medyo may pagka-heavy traffic. Kasi ano dito, may nire-refer na daan.
2: Ayun na, nandiyan ka na ngayon, na-stuck ka na dyan.
3: Eh, ang yung palabas, okay pa. Dito sa may food house, pagdating mo sa may cruising food house, RN Pilaes, dito lang medyo may build up dito kasi ano to, may nakaman na ano natin, RTA.
2: Sige. Medyo masigip lang pero tsagain na lang natin, ha. May pasero ka ba sa oras na to?
3: Wala, ano lang, papunta akong Ipunan, may titikapin.
2: Ah, sige. Maraming salamat. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasero. Thank you, HBG Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Hard FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: Para sa ating yun, 7:48 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Setyembre 9, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
2: Headlines sa ating balitang nasyonal, hirit na pagpapasabina ng prosecution kay VP Sara, hindi na inaasahan ng depensa.
0: Big fish sa flood control scandal, hindi si dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa isang mambabatas.
2: Balyena pa pala.
0: Oo, meron pa.
2: Mas malaki pa. Isda pa. Tuna pa lang yung nahuli daw, sabi. Sa balitang nasyonal pa rin, kasong plunder na inihain versus dating House Speaker Romualdez, posible pang dagdagan ayon sa Ombudsman.
0: At headline naman sa balitang lokal, LGU CDO, palalakasin ang citywide health system.
2: Sa balitang lokal pa rin, pagbisita ni DepEd Secretary Sani Angara sa Cagayan de Oro, binatikos naman ang act.
0: At haze mula Indonesia, ito na ngay nararamdaman na sa Northern Mindanao.
2: Sa balitang lokal pa rin, aplikante para sa scholar ko ng bayan sa Misamis Oriental, umabot na sa mahigit 190.
0: Headlines sa ating balitang Bukidnon, mga batang swimmer ng Bukidnon nagningning sa international competition.
2: Sa balitang Bukidnon pa rin, Bukidnon lawyer kinwesto ng pagbabago sa impeachment vote.
0: At balitang Bukidnon pa rin, mga kawaninang impas hugong nagpaabot ng pangako sa serbisyo publiko.
2: Sa atin naman balitang Mindanao, Davao Oriental, magdatatag ng El Nino Task Force sa banda naman ng Tangtuyot.
0: At headlines sa ating balitang international, nasawi sa avalanche sa Mount Mizurgi sa bansang Russia, umabot na sa 11.
2: Sa balitang international pa rin, pagsabog ng fireworks sa isang religious festival sa Mexico, 10 patay.
0: At headlines sa ating balitang sports, Belgium at Spain pasok sa quarterfinals sa FIBA Women's Basketball World Cup.
2: At sa ating showbiz balita, Manny Pacquiao, itinalaga bilang NAPSI lead convener. Aras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Uy, nahibalo ba mo nga na ay mas barato nga paagi para magbutang o kwarta sa inyong GCash? Kanabang walay patong, walay fees, duha ka paagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy pariente gikan abroad nga magpadala og kwarta o kung naamoy online job og makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta. Basta be verified GCash user, likay forms, likay pila sa remittance center. Libre ang pag-claim o remittances gikan abroad via cash-in sa GCash app. Ikaduha, pwede magpa-cash-in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayad Center o guban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga fees. Mag-cash-in na, mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe ATM or 0272139999. Other networks fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee. Walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
0: Grabe naman yung mga sweethearts natin for their shoutouts and requests.
2: Ito yung mga nag-share pa, ha? Yung mga hindi pa nag-share, mag-share kayo, ha?
0: Good morning sa Galis family na nakikinig dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Hi, Mami Lynn, kay Ma'am Jeline, Sir Nicolas, kay Sir Glenn, ha? Good morning, good morning. Thank you.
2: Pero salamat sa inyo pagpamino. Jemba Palakat, Pupos, good morning. Mga taga Zone 10, Upper Carmen, Namino Caron, thank you.
0: Mayang buntag kay Mitchie Campos.
2: Aba?
0: Ayan, mayang buntag Heart FM. Thank you sa inyong pakikinig.
2: Ayan, good morning, Mitchie. Thank you. Amy Balobadres, magandang umaga. Good morning daw sa ating dalawa. Gardagi Clark Mantibon. At morning sa mga taga-kamamanaan kay Sheila Villacruzis. Ayan, good morning. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan, si Manny Lovelito naman. Shoutout sa si Manny family. O sa Dingle family dyan sa may Paitan, Quezon, Bukidnon.
2: Uy, Paita.
0: Salamat and hi sa kanyang mga anak na si Jesse o si Jaimika Semeni.
2: Aba, nag-follow na ba yan sa Jason Space Hard FM?
0: Alam.
2: Parang hindi ko pa kayo nakikita ron ha.
0: Follow na.
2: Remedios. Remedios Gimelo, mga taga Crystal Maramag. Remedios, good morning.
0: Good morning din kay Mommy Lilin o Lilian Puzon Gayev. Ayan, good morning. Na nakikinig at ayan, nanonood sa Barangay 17 Burgos Tabi. Ang daming listener dyan.
2: Oh.
0: Maraming salamat. Kay ano pala, kay Kap. Ayan, maraming salamat kay Kap Paterberi.
2: Ganda umaga po. Thank you. Si, ano to, ito, walang kabahid-bahid. Perfecto.
0: Ay.
2: Ibanez. Titintaong perfect talaga. Perfecto, Ibanez. Magandang umaga. Watching from Zone 10, Upper Carmen. Dami nang ikinig sa atin sa Upper Carmen.
0: Buntag. Oo. Lenlen Hortiliano naman. Good morning, Art FM. Shoutout sa Barangay 22.
2: Aba.
0: Magandang umaga. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Oh, ito na yun. Nakikinig din sa atin. All the way from Barangay, ano ba yan? Santolan. Oo, sa may Barangay Santolan, sa may North Fairview, Caloocan. Tito ko to eh. Tito Boyen, magandang umaga dito Boyen. Saka si Maymay, maraming salamat. Belated happy birthday, chatuhin kong yan.
0: Ay, good morning.
2: Noong September 2.
0: Uy,
2: nandiyan ako sa kanya.
0: Happy birthday po.
2: Oh, yan.
0: Remedios Gimelo naman, shout out sa Gimelo, Sevilla family from Crystal Maraman.
2: Lalina Bonitalia Wizo, magandang umaga. Shout out sa may King Louis Barbecue ng Faiso Trinitas Bugol. Good morning, maraming salamat po sa pakikinig.
0: Ito si Anne Bakong Kinyahan or Kimahan. Watching and listening from Zone 1, Camarok, Malanang, Upol, Misamis Oriental. Uy, malapit lang dyan si Sir Efren. Ayan, good morning din ha sa Hawaiian family.
2: Malanang din yun eh.
0: Malanang. Thank you.
2: Glean Dorigosa, good morning. Thank you po.
0: Eto, wantusawa to.
2: Ayo.
0: Mami Marilyn, mayong buntag. Yoy, nakakataba ng puso naman. And also, shout out sa H&M. Ah. And also to Esther and Nona Joy Cordero of LDCU Compound.
2: Mm-hmm.
0: To Mami Amy Balumadres and Mayor Miles of Kamamanan. And of course, to my family, the Gonzales fan.
2: First timer yan.
0: Oh, first timer. Kaka-comment lang yun.
2: Kaka-comment lang yun. Si Mama Fet yun. Magandang umaga. Magandang morning sa inyo. Mga taga-Hanupulan, Claveria from Lola Lalang.
0: Hi, Lola. Uy, kahit gabi nakikinig yan si Lola.
2: Oo. Oh. Kailan kaya mapupunta yan dito sa CDO na may dalang mais?
0: May nagsabi na dadalhan ka daw.
2: Oo nga daw. Ano? Yung Turok Butoys nga pala, si Ate Pel.
0: Hi to Mama Marlene Lorien kahapon. Shoutout sa kanyang sister na nagbe-birthday ngayon, kay Ma'am Rosalie Corayag. Rosalie Loren Corayag. And belated happy birthday to Flora May kahapon Prahes. God bless you too. Thank you
2: sa inyo. And eto na, si Ate Fel. Magandang umaga. Mamahaw ta. God bless and more power. Itoplok mo nga si Seymour. Ayan o, nakikinig sa atin. Ang Turok Butoys din sa may lapasan. Magandang umaga. Tropa natin yan. Mga tol, good morning.
0: Oh, nag-aabang na po sa inyong ano.
2: Sa inyong mais.
0: Mais. Ito naman si Sarah Jane. Hello, watching from Pangatukan, Bukidnon. At kay Gerwin John Perez.
2: Oy.
0: Perez family, mayong buntag. Thank you so much for listening.
2: Si ano, mabulo, si Earn Libaton Maraon. Mga taga-barangay 18. Oh, Earn Cute Maraon. Yun pala yun. Si Earn Cute Maraon.
0: Ito din, may humabol pa din. Ito
2: sige.
0: Ma'am Susan Cage, shout out sa mga trabante sa Vinisa J Agri Supply.
2: Ay!
0: Kang Nelson o kang Susan.
2: Ah, nadapit.
0: May buta.
2: Ang Vinisa J Agri Supply.
0: Good morning.
2: Ganda ko ba ano,
0: yung Noisky Food House. Ayan, naku.
2: Uy, saan yan?
0: Lagi nakikinig yan sa may Maramag Bukidnon. Hi to Sir Eddie Kinya.
2: Ayun.
0: At sa lahat ng mga sweethearts natin na staff ng Noisky Food House. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kinya, Maylene Hermoso, Jessa Kinya, si Apple at saka si Craig.
2: Nako, nainggit tuloy yung mga taga Marlong RM Station sa may Kogon.
0: Ay, good morning din sa inyo.
2: Good morning sa inyo dyan, ha? Ayan, maraming salamat sa inyong panginginig dyan. At saka may pinapahabol na greetings.
0: Ay, ito.
2: May pinapahabol na greetings. Tirahin mo yan.
0: Ay, Gabutan, Iza Marie G. Greetings from... Ay, birthday ata
2: birthday to. Birthday to,
0: birthday. Parang birthday to.
2: Dyan sa second floor.
0: Happy birthday kay Ma'am Iza Marie Gabutan. From your One Co-op Health Services family.
2: Aba, nasa fifth floor lang kami.
0: Alam niyo na.
2: Isakay niyo lang sa elevator kung ano mang meron dyan, ha?
0: Kami na ang sasalubong.
2: Huwag lang yung mga test tube.
0: Huwag lang yun.
2: Kami na sasalubong. Kami na, magbubukas naman ang kusa yan. Ilagay niyo na lang yung mga pansit sa elevator. Tuplo ka lang ng five. Bubukas naman dito yan, kami na kukuha.
0: Ay, kay Ma'am Iza.
2: Happy birthday po, happy ha. Happy birthday.
0: Alright. Sila tong nga happy birthday din ngayon. Happy birthday.
2: Jerwin Perez. At saka ang Perez family. Magandang umaga din. Thank you. Siya. Sige, tabayanan mamaya yung mga draw natin ng bugas at saka groceries. Ha? Mga naman ikaw na manalo ng bugas at groceries sa araw na ito. Oras natin, isang minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montipo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batchan Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arciaga.
2: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
4: Serbisyong may puso.
1: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!